0: lolongasi doxi rigo alang elal naro apale bunyal era igine te kiremburu kiremburu eten sokleba kinkwa alkipora kan delling ngasanda en surusi ko elba sonwa se pieka darangal urwa kaleba al ka ajaran ko en alki ajaran ko kan
1: ngingo kene mbelenye ye beru balba orreto ki wala beru ayiba elon ay beru ngakere ngasi ke gildo gina lo malki den linde surusi kalu
0: inala ngi mayram inala ngi
1: in gamme lela medile al bardami balba to tonto ngi lela ge
0: to wayba
1: yi tonto ko asad marilame balba elle to yunkuge
0: do gelle to ngi ba ki eten sokle aba ilon na ko el kise alang dain suru ele sin yetten se ko bana de lo kayinga kise en se bazon duo kirti do kin ya kai jido al
1: jido
0: al dain suru le
1: ka ko la ngai karon kase lo mar ki ko la ngaran alang am duro kulo ko ngabiti
0: an kai mbagel en alang
1: ay ne kam ngam am duro ko baninke
0: ina itten en jere
1: am duro ko baninke no kulo ko ngabiti ne mon kulo kurtu no kwana kirti al bakal ko agri ne ma jena ke kurto al bakal de werel ne ne kirie ne mo kuro ne ma jena ke kurto al bakal kurto no kuro el ne kirie ne mo kuro yi ki namakoel alang inalang kan amdulo kulo ko an abit egel na king kwa galba kayin kile kulo ngale galal kikan ne kudi
0: sarabal
1: pesingi
0: sarabal no jawo
1: egel nan kwa king kwa sin nan kwa la yokani inan kwa ba kinga sai ayla karu ngato kingi yel bel ki amdulo kin yi alkiyal ko yan ki kigin karin ne si itin suru garin bayuti ila lan sunga jamali wala bayyi alama amdulo to birke na madil kulsi yekurtu
0: majiram bayin kise aba en gwalangi nan kwang andulop tokke namade kulize kurtu nala kise
1: ya to adiskari ne ke
0: bang bang karo ma pungol namaker
1: kwa ke ingal dai sikam
0: walgal namakar kwa ke nagal yesi kam namakar gen makel namakia na kamya na lo de namakar suro sa kari dujupia namapingi na wingen uri namasgal die beting bas agi lakin marai enala ngaiba kise eten sok maram menal bakwa kiren suru si abakwel asan kopo ki awno kwa nyete ses don akay ka ete orredu mo por dua el basan ka dongore na kataba dongore na ay wakil ajara ngwa kan ele belebetos ele se ajame mbanyi aba illon na tiang ajang kwa kan ete buru kwa kiran ka be kwa kiran don anke aba namaki kai ele biji nyame ki ajang kwa kan ina na dongore jing na le dongore jing ali ay no kwa ki solo ngere takabbur takabbur se allah na akwel ba
1: inna me
0: ene al takabbur se allah dalil ya
1: ene majaram bayna kundule na kirsinga na kiyezi do moka witia alkin coming aba real dying rike si akelba alan dying kutini ngirika
0: wala
1: dying tabagin irika ne ngwa e yohanel ine koronke ni nas dying koron sikin kitabu ngonko ba maranga bakel na kana singiwo ine el dying koronge ni ne kinasi ile kiban tabungo laki maranga ba ile akeba daga tabungo ba a bara mahamad babikri adam dongay songa ni a bara balance dinal jijuwa mungkin ne ngwa kayin are ngale alkerker kan nina alkwa kenye ne iso makawe na kurol marang jidinyare lesa jang ila jelwe ngi dulal e kuro kwa kul kerkerge kien arengale duri kena mate lew alkoel alandelen den tarifia na majena den sur den titige ditinimpia wala den si kom ditinimpia na madelling on marang belentu lentu le eyi aljijo bara mahamad adam mahamad babikir alang ding ila si aljalen jel menine skinga landi jago kangumi ila siki maningi ngarul jel mirsal jang mirsal al kwaye ina kwa ingame azayi ni ane domo kwa au rusula jial jio din dom din gut ile selja ji idin ja kinga alamu marangal oto elong na kayin kin rianga al ingame al kwa musaka bakaria den gut fiana dwiti na toga ditin indelin na ila alya fiana yes iwini nal ji dwa a aelba alan kembar ngan dius tarif ya na kembar nga kagila na kembar nga sispul ni kwa aisim musot kingi kwa ainin tabunkia al kwa en kaminga yi ululsi albader riyai yi nar riyafi marangali lon ki oto kul ulakan na kin kwa ki gal gut kwa ge na guta kawe na kiyenga na pe na kurol na otan kul kawe na yenge na pe rek yina orenga kirnga le kenge wala na borunga kirnga le kenge oto kin kwa si kinin jegi yi kidin gutu le la ja alan jel na kin alan diyo ja jina ma jel na jabun na jo bara wunse irai dobe duale long na den gut pia den gut ile si el na ken alan diyo kangum nalji injwa ila al yai al do den rilese iwi el na ken alan diyo starivia inala nye al ken ala sin den oresi iri jegiti inama ye juro jadid al gi kwel alan oredu bi oredu inala long alan inala mba al nyangana gut pia na pen kuro na nyangana loker nyangana jungu lala ila sikia kwelba inama ye alin kami kay njuru ngantu lenga bara mahamad babikir alan duo bi duo ila fiya den ila al den jamale fiya na agesi ella alan den suru le starifia ella asan ken alan dio tarifia ella asankeng ala sipulni yi dora al dora kimba na dora jawi alye ina nkaminga al kungi duong kuru kuru kurunde ndangali maranki oto ati kayung kungi kwa yi akimba kura sikinin kello bayei na nyet jurup koy oto yei alki kan na urukaldi na jurup kan na koteng alan dorol keng na alangutka na dongatok keng na kitka na kayin kelasikarang donga to ginde jammala jiye jelu al ayina jammali inde njiwe te wumba ko barnga kwa kul al kan na kundul na kayit bara ammar jeinsi na jundul ta donga sunga ani asogis amin te wumbe en kwa kul amir bashad musa donga sunga ni aldo jel na jago isago usman dogi donga sunga ni bara amir jeinsi na jundul bara isag banda bundul ka kwa kul gis asamin majara man inyalay aldok ilong mati wala lori kena dele jimil illo yele ali illong no kwa illong alpena kurol yeng inalamba alan kundula na tieng le se alkawe ne skiwe kele ne skiyeng ala si nina albara a mahamad babikir kwa
0: mahamad
1: na makien tende gembango na makire mbe na jena jungu kwa na makaya ene ne suru dorol kawe wala dorat alangi inema yal otto yeyi aldaile tok akeba al wahda wuri nga al donga to hinde nje nguri nga al kelma sorsia kan neba na yeyi na ken konjala yeyi na ken jila inama yeyi alo tokin dorale kago askalumba yeki oto taboisa bakawiti marang elasi duobe duo au na den sursi ingo orre kwa ki oto askalumba taboisa bakawiti ki ei dorai buru ingislong al tole dusinga na atidoge ngwa al kindo jangarage ale lona burudain ilona dora dora tori kunsene saisidi mrekurul wajanini asaki keima na oto ati ilondo na ki ilong manin kwade nga e altule ele wunes tuli kunsi na maranda inditini gen algi konjola songa bule na ki ingiki konjola yele ali lona duo donga tok wori indeli na sare tarto wori indeli ele duo e kale songa daki ki lalong al inzikinel jeperol songa daki kindeli wala kanne alan tunga wajan ke nabax abat denga rakaraba in waja madgisin wayle ko asoy tabunje majramba
0: baraka barkay na ke bor pata ke se ainsi na bara mahamad babikrin de bele taban yene king ko ese alan songa kawar kidik nama wela lang wadu bara abakel na ko wan skeringa ke gabalani wa songa na ke gabala an wa ba ele unna kai hulu ga wenye ba duo ke na de ngwe si kelataring an somala skere na de mangwe di kana yula duo kenes de kan walin kwede su nyanga na skule asan de ngwe si som gere la lan gutu na yene iso grevia duo kena de birinjali dik jula abon kwa bizat nak inalo mal kwa kenage mara duo ela na in kweli ngala de njuru positive corona ma de njuru negative pro ina orren den sabba majaramba ina majona jegila etten so leki ina kingwa alba orren ken dogolage al kengen illa keng kwanki so male guta kawe dingan juru wa orren sabana mas negative kurul dingan juru wa orren sabana mas positive kurul ina positive na kay mbarnga kinena ite a al daimara mahamad babikrina na inan tararzin
1: amen
0: kin nama kwa kidge kise
1: tulle
0: na arital gide
1: ngi onu sugo koro irto
0: ital gide ngi jaranga na nyangana gutya na inan enga ki ina lomba dok al bay delin yeses barbata kabin min de nguo nguo nguo al ni via de ngu de musique na de ngu na de mbana de mbana
1: na
0: de iya kawan
1: jurenga na mera may nanga
0: na de iya meram kamana sabura ini na bana ni ne am pagona ngene ele iso le nyanga na mang ri ele nyettingal pe ki kwang ki kwang anga na kidang anga bana dog de njuru ele se pakka dru bainga ba de ngoren sabba na eten sokle na de ngore winga na kini na may ngena kwa songwa kain na kien illa kain na kien njuru nga negative ko rul de ngoren sabba na kandul na kien na dien turul do longi tiba inna na mena sami baraba biki kisense
1: yegal na ila
0: aba illo nas kwa kinini
1: ila long aljirgi ngoy al duwe ji guti nga den kawe na jiyene nyamal ji riaje nga na ringi la bodi esong orre wey nga ri na may na may juri na jutara jutara
0: je baraba
1: yi al duwe riaje nga wala wulude
0: al duwe kerre kena juta duwe na juta duwe na juta se kwel na elle sia kwel ba ila duwe se kona se ngene na ngai long gafasin ko na ngene egal ba negative dog ne la positive ba la ba
1: ila ka ga elong yani ye alan dem yuru si ki otanga ker nga popia na bonus ela na ore tumo na marang na man kwa ye sikabene lo ker sikari
0: egal na kangene bola as undul ba gel wala
1: na makaye nga kwang yi ko anka rollel
0: ko anka rollel
1: nakki nyangay nalang aso sami majara bar ngay na baba al nganyi ngage mar makka ngungi lodi ngilong yani inekin utongal kayin na day ngiri jeyila ngilong nena al kwa gut ku aksunga o radio kayin ba nakkenge na makoto ngal alankela na kaka wona jirgi ngutulle kawa inma oto yel ki jirgi ngutulle ngirsin jirgi ngutulle ilalay bar nga al do den ditini ngimbe asa rigingal ka ko do nguta namaskana do ngut kirgingo na tonga ay nga ba wala orre elba wala doing alan dio elba wala ila segala la elba alan ko ing alan iri delensi yensi ulngi na kiyente bunko namaka o do to ngin ko do ngila jato pindisin usala ridigi sa enga boru dilenga dina otto aliena yi na boru inang runya nyana nama ay do keden doranya in yelay na kila juruma yelage algi kingasi a toinga aisan sur rigol nas ilon asan jirgunga to lesi kalon jirgunga to le kiningwa al jirgunga le sokwa nyette loto kirginga mara jirgingo nas kwa diga wala 12 dem baraw rigin keke en kurron kasebe se long ela yala ba to redin sebe dilo tok wala kilo o ila aljang nas jabel jiu basen nunyur dirro jabon wala gal kuruk dirroel namas ela sebe dilo rang na liya na majotengo asan jabel juo na may kajum na may sey ndiyanji jum asoy tobumbe marnga majaram men tobunje
0: ete majaram men kise na mawela san kwasi bozina ago orre kwa kital dan surun kwa kan wela san wa ina lombal dan orre sina wasi nga delling ele wune kia ko el balam bas dok sabato gen sabakan delling kwel kwa ba dan surun kwa genya tengaram kwa nyete ndian sabakai wela san wa masala al kilo bawli awone kilo bawli na aw na dog it benki sense alan kidin surun ko angal dar por ko bangala nyetin su sur birgo tama bi ngesa dogge samming bargo ma bi ngesa dogge samming adi mirita ga di kege adi gimiri adi ke do bi do asay longal ken wo kere na yesi ide ela suru le kari ki porang nyetin udbana sur birgo ete bias balam bi bel dar diyo kika kikai abajel na jona skin ngi tarasin geringa ken ko atari nga yen kirgi ngasi mem borun den dabule borun eribes kirginga
1: ina kan azibes lo mayram
0: mayin as awoya
1: erin ilol ko la eating to ga wona ki tiri jenin sabaje lagi maran tiri jenin
0: ga korba inde se maram
1: mayin oto ilong na taringa yeng
0: nas kawaya
1: na taringa ore toxic kirginga namo oto kundu na ga masen imborusi kunsi
0: nas age aha
1: kin ore ngani na kin alji oto jiso jiro
0: aha
1: yi atelone yeng kisingol na dorol gen tok to le kwanzi kin ila longa lan duoke nesta bunke
0: majaram men
1: orre kwa awna kunyi kawli kise ni nal majaram men kwa tabunje
0: majaram men dalangis kawa eten sogle dan buruki karigingo ki taringa ringo dieto le tibu wala ade in jualan de mapansa bayongi de mapasi kingena kere na madok taringa gena kele ade in lualan kim buruma kernan ken kin arejo kin aringa le tarase na madok kingesa kenkel kela buruma saba kan madok kul taringa ge na en taringa fin nan aikirul fin ne hakien kel mate ya gena ki yurote ka ngite na surto kindelinga maraki kinal jalom tokkan na ornga kernga kan na taringa akamba dayanga denini ay bajal na jigil na kin kwa ke kala buru ringa le nyetten jigil nga asa baba ralo tirigile na sitirin kurugul lagen maraso kundul nya sanyet kirion ki anin kolya abaye nyet don tokkin era lo si kiran kin nyet ki kam na indien tari kala din tari na indeling ena lo mbalba kingel dio ko nyetten sok na kala na lo di kabe lo kala din andien tari na indeling illole na maye kin asi lompi yo ha wada ageni sazon do video se den wada ni nas kona ja nas ngwa injidi de le buto jare alekai dik din suru na din kwena kim min asa jey aba illole gel na de le buto ja na dik bawin ji jato ba jer ka ji sebe ilel al wada ki atori ne ani asi jago imra mai na na mai na kai ne ku ngutu azifi asa ki kin ma kai na ullinga kaw na kai la bi inam balona na kwa kele na tarikawe na kwa kele na tarikawe alan kai ne kira ka ne ulen ka bi na bal namado ke la dien joru na tarif yalan ki kan yiti nan kam bi bal bi bal
1: asoy ka wala ngal lo si ura
0: ya
1: mara nji jura
0: jago jago
1: alin jua al kwa njuru ina tarifi ki se en se ore kwa kwa njuru ina tarifi alangi ji ku ndena dimbara si janan alangi alang ilong alangi ku ndia alang duwa ke ba asa ki bara in kirgi mati ki mending al tonto yin kwa kan walal iya to kan walal buruto kan walal suruto kan la alam minding kundia na duobi duo fingi na barasi iringi kangungi alikuwa kimetili ngamenga aba asanga irural ba pm yi kensa dage
0: badba
1: oto namaye ikise nama asanga irul nama pie ngansa da po pie yokani abes duengwa alko akim mitilin galdes aba barudi ngai ba pie asan din ko yami pie erijine den ko zizata yi askirel ba eri asaden ko yami afi ba dalin yo ba pie yi bi le balonza lakin lo abdu woni jago nimsi pie din ko yam manatu ya jamba innama yayi al illong na majram ben ko kaso ngais aso amin bar shakir aso is amin aljana jundul a ko kul al banabundul bara ishaq usman dongay sunga ni aldo bele njir singola orrendem bele aljay na inanginga na kisense in talay dog bardu alji jir singo bele da in talay idin na bele kikan na bele kinzikan muj bele alkikan bele lomfingi na mani na yekinga ini lomfina kin bele ngasefia inama tala ngapui aban manin duobe duozata ila le ajay ba san illong bele allonfingi na lomfi el na din dioja alanji yeseske terijawu na kieskin taringa jawna manjo lite na yesi jumong yi abas ila ji yoji besin tala ju maranga bas jey ne jidi njuru ila yi al bele de ke na bara le songa jamali ila ba dile fingiti na ba din wulle le fingi wullingal ko jahala kariya al ko kingi zikutu monesta bungenge maranji din se jidu baba na magi ko alan oredo mi se oredo won ei kalkari nes in yellomfi nan anga na belenga sipia altorik beletok anga kawel besan inwa yali nalon legi marangwe san jinjelung al oredo nyang lomfi kangi na beletok anga na belenga pia na kangumpia na nana anga alpia na ailole anga na pia je baske lezi jumong bande nga rajarana do rajarana jo marang mesji jeyne ele jang aise duri mele la ding alpirti nakadwing albelay jibes jeyna ulale jang ini ine ke nota lomfi na fia na na lomba al insani ngwe na barasi ini wala al ye del dingwe ye dem belesi ye den tebun ho ye reng la kila akeba kila langa ke mito tari kim bilanga del ding kulal kersinga lomfi na fia
0: haji mayram may nakana jeng marang kana jallabe ini tinan tumo ini nang enang ila malafa zikata fa arti nansikaw
1: jallabe wala iria fo
0: nansikaw la nimira aduk balbas ulale en
1: jiwana
0: bele do impirti gel yani
1: kana sina jallabe bele al el gel ne dim bele zipirti gel ka bay nas ulale jey al ko jahil geria
0: adi jallabe pa nas mo kwa ke do balbas
1: la may jallabe dusi le riafi e yo to what is adi daim korto ila kaba
0: e
1: ni ne nundem panga di ko bi ka wolin sa duyi day ki rosay samman sa duyi ne skumo korto ile lo ngal de ngiri ke yesi asan jey ngol duusi
0: azi yelo
1: la ma sin jey ngol
0: jeyel
1: asaka to duyi day ki ruang yi wala koy mboram pol lesang na en na ki korto fukka sumo dio ila yi mboram pol lesay wal zikaynas ay gray
0: na samma
1: wala samma jey ngol
0: na samma sin jey ngol
1: la ka da sun basan samma jey ngol indama ye izata ila ma jaron bay na konjolo sumage a u na ko na ka yi togen tulle sikagil
0: manjaram bay na ba dogil na dombore ale ka ngene kan dog dombore ke alwo monko ngen dombore ide yeshule yeshule kan do den aya den aya togna den osom tisile kan dog sa soja maritingo
1: aba ilon marangel
0: aba ilon go bi do don akena ilon us go yana jegila
1: kan ridike na ri decretaran ridigal ki ngari jurgulu
0: yang gal jurgulo ke jurgulo ke
1: otto oredo nji bas la jaw ji jwela asan kwaan sine king sijalo jijwela asan jemere ajamba wala oredu won kwel alangile asan jemere ke jemere al kwaa ingama limiti yu
0: msida wala limiti
1: e belenga de ngasi timuri nga mari al duwe ngama duwe mahduti ki solong dunas nas jemere ke jemere manad dunas hatke jijwela lang sang alama nigere na dayin in rintemen dayin kutini intemen wala jwel alan song ngajang aba oredu won insi uwo kala wel basan jemere an kala wesan otanga sungalum ila bas dinjuru kringa jello maranga baji oredu won si ila jeyin aisa kwa turuka ye na jabil gi school ne jeka bi na jwel basan dinjuru kringa josia ji basan jemere jang kwa le na dingire eren kayla ji na ma yensi sejel na kelese lo san ji jalo na ji kwa sejwa maranji na jara san dinjuru kringa jello ne na illo le ji nyamin indomboresi ore kwa sa arden kawela asan kumma kale na madok ka beleke mungi nangin wa tori wa marang asal mako ade ngara ka rulla wala kerenga la de ngara asan ki kinota si ngalunye ai ele kitara dombura kinalundule kitara ai ele
0: so
1: abaski ingalon alien kitara ire ko ta sazul keria na inzi kalon ki ka se menga ele na ske inzi menga rakalon ki bon to asu nga rakalon maranga biski di enjel se akalumba alze ingundula yi na se banga oto ani bekiri na ani den tabe na ani den garina ni abas ke le se ne len kiwi idi nka mwi la no gnota sa lompi yo fi yo kanu ho api ba lompi ki ki tulimpi e ya ke balan dogola nyetin ki sato ngiri na goro yingila anan goro yinga do bas tili alki boto yin yo kai na yi maramba duori ke ne wol gurel bas tabu kai
0: badba
1: kin ne maye asan ki kin si na lan kalun na asan do ken si ma si kalun ka association wa majaramba a ingis lole ilole setin kuro al kain si bar nga nayin kirsin yi togenden to ling ayi na jiyetigi sin gain asa toxi waseben yi jim ki ka dora nin jim ka association amin awunas kamu ila lo ngalan ko kul wutka na tokeng na dai mborusi ke gil ki kel matok na tokeng ki doa na dai mborun tarika ki donga tok na tokeng neski dai ngirgino ni na ile ki ngalom fi gis kwa asa birgingo inalang na tabunko wala ilong al tokjeng ilay al jidio na dindi tin dina riya dina tari di le reyi na ma dirin illa ki enjong ila yele na ila ke kirilay na ila ki ngasi lord gisampago arangi ki ngasi lote yale rang ine ni sati nguro naskay nguro kinga namas kona dia kam naskay nguro kinga
0: asui

0: asoy na tani asoy a orekwa kisense yani kilmanjo yingi berunjo yingi kwasunga si a jondi kise alamati tugale ki asan ota ko yingi asan otanga kuma a marang ilong alanka ke alang erike altogin keria weda a sunga tulei na bayai aldol din ko si jundi ne tuiti na makangungi nina aliyai na lomfi ye kwa ilabelesi alangin nalankan a alin kwa al au nas birgingo kilomfin bot kerker asabemba otan sunga ge abay lon na tok bitok kara taga denga rankaramba wala tabungon ko ba maranga bay lon school kirgingo a kasibes ilong a alan tabungo inama ye allum fi innalan koyel alan kikila dorakan a bara a dongay sunga ni ba sabir adam dongay sunga ni ratulle zakaria mamatasan dogi dongay sunga ni a mushab idris dongay sunga ni al ore kilmay nambani a nama koyel ninina al otto ye barngana ki innan kalu na innan si kiwel na kin ye konjola na kin na bajjeile barudio alang ilong walang barudeng afe bulong badar sunga konjola kay nek indelinga na abagal kagira ken sogale ninge alqua kangaringa na ayiduo kwel alande rigengwe tumodeng abantong impal majra men kile ilalong al gitum yalan ka kireken wala jato watengwa al dolfoko malang kwa kulkela na kara kwaringa ninke lala kasa kuyi nyonyo ngadon yondi na kasa kuyi ngota kaina sa aldiba ege lala ngona kuyi ngota aldi na lea inga kering ne ne ringo roa te bunje majaram bain
1: majaram bai giaba donga togin ka ngi ete aba jona jiki lava kimi ngwa aba ni venas barngan dio kore lal kidengi nyal kut kut belang kena da ma bas kimi ngwa barngan dio la seba dul bo barngan yelo ba dul bo
0: ege na enye na tarra ege
1: ele una lo adi amba ninga lel zato aba lo no songa lo togina kwela sam bo ye meaning indel my neighbors laddi inam namas betona yeto doxia bobataga asan jegilla ai ai si asa tanas attilem pianas tona saina ke laddi se kiaram wingenas bo maraba in long na ilenge na duiti ai gel bas barandi yuro na gi na toga gilong gi dulba se se bolbo adi in long na mangwe walga diulai na juta ke barnga duiti nas barnga di okurel na diti irol bonyo to baye siam ina ette dulingu ne nyal bo bane ette so la pajona jegila kangui na ke bargan kera sa lotok jawla asrigi mba wala asrigi asrigi mbalan ke lotok gilong illole na mayete kire mbaru ko barana mena min ka kuy mo singa songare na ma ay longa kwa kital ba suru ka nyetting ki alambas inkin kwa kital ki en wa wa ki en kukuwa sitok ide kere ki asan inkin ki la ko do ko suru ngwa ge maraki aba illona dain tas da erdi kera alang awnas dain to link kawli kwa kidal surun kwa ebele kwa gel sur ki ken konai kela kwa se awlang awnas dain to link dok elele songa kawle sa en kelngi ki ay to le ka na alang kawuna dok kello na sur kirgi ngos to le na ken zi kirgi ngona kel na unse nga kani asan kigel ma na komba ki ngwaze ki nga hani ki na ki nga la ko wa zo unse
0: midili ki na na kai ngwa kami wala dain orre ke na en kami nga orre foral angiri ya bajuta kariyal kurgon kul am ne ele belesi kiden rakara kana tari kausa wala tari asko
1: egen nakangil tari as indel batari asko ba
0: ne mes kinga se il nitia alangi tinkeringa ngoti nakain sima kurul
1: de
0: erdikel asak kwa kai nakawe borungale kasingi long alkai mu alingan kawe de nina ai eri al otto kwa kunula kwa kwa borungale kania na longa kania kawi na kai nitia ba ki otoro ka bay long na itirigi ngwalan sursi kurgulu na keringa ngi
1: aha
0: ki bay ngwa matini real diway maran diway ba
1: diway ba yeto
0: yi kai ngwa ka we oto abajal na jegila da kai da en suru ina saki kai ngwa na ge orre kwale orre ngani nge na akuru ngwa kani
1: ekel ele na belama
0: na ki ka dora kani
1: sa so ngi
0: aba illo na simile ka ngi man min torik al barukenga alangwa ngemia al sumay lam buruke nga aliya nga na fari ngo indiring na dole nga pungo kele elen liddi na ferrefie aliya nga kwa perrekingi kwa joro konga kin wala kwa fulla ferrekingi na afrige diyo kurie kitalikele na ire kagul nama ye ina kele na kai ngunga zai lo kauli na lo skandele na ganya bi ane ore filan bi lo filan
1: bon
0: na arde fo lo filan bon na ore filan bi lo filan bon inna mat tem gan be ye al auto ki illo ni al auto ki do kelnes jeringan kaula a na kwa do ngam al kwa mburunga le kanal ba jiyo na me do ka kanya kinama ilong kai ngua loring kwa selo wuchi kania delingal ilo le bonga sa ngala ilo le bang marang kingwa inala aka neba idi kania e alang jungo diendio
1: alang diendio jungo
0: nama jo nama skaria nama ikene ki kwa ringan kila kwa na kila kwa nama kila nisku loto ku rol ire le adama bang inana na bungo na borung kwa beng wala du bara sisa asil lomba inama ka helpingiti kinyele elji ngua al ilon du alel ne di lo le bulong alanke kilmatok joyenge na asandi joyenge joyenge marang inala lomba dok aliye lono korompia alanke ken koronyundi la joyenge erina lono joyenge lomvin denjalungi marang koronyin sisi batimbil kawrtia alangutuya alandorafingi ka so isamin tabunjeng
1: ke pray na mai inde se na mai na longi marambain eten sogle gido se alna mang gidin source injel induo ye torik dun surun kwale ala mabane gese jalmal gidin surun kwale ngi rasmi indo se dok ina jegil ba al do ina ilong naji ina kaum indo ye don dem pitin den si mesi ngaroti 14 burun kwale ala mab
0: ele jey mine do bi do al kena den surun irati be tibil
1: si maraji alandin sursi inja ji nama aba janna ki jena do bi do elnas dile taken era egal asam ban jinal adwe nama dole taken jalba doin kwejan adi koron jawna sing wadi adi koron jawbana sing wa adi illona riel nando kijikan nan kijikarin kinaba in usi inan kwel alan duo ake balan barati kinuin kirin law ake ngwal mentorik kijel kele mentorik nijiza to tor jamin ne insin jorna indo ete sabana den kuhukia aslomba sabana den woken aslomba yen min kefas illo selong adi tifil iti eten sogla de tifil ko iti ele sin si de suru jumbo na dan suru jumbo ne jiwa sin ngwe poran ngwe sa in ko sei ai sin jwa san aljo adi de kari ka bas ide dora ke bata nan jin jong dosan jurnus lo ke rjo in do sin ngwe ji aba yesi dakke yello na ko to le yena sin moje na ka je atten sogla kan ko kenen kan me al kin ko ken kan na al ka wene kin a azin kawe kin ko ken kan na ka wene ki ko kiran kin ne kin a azin kawe la ke lolo ban nak sidi ke ne karal ji ra ko to le hadin ya jaba ko to le jaba
0: egal ko al ko al ingama sa digi si diwil jehol
1: di e
0: na digi si pirili
1: na digi si pirili
0: egal do pirili jaw ka lo ko kire
1: egal na pirili lo ko kire
0: basin jawlo
1: ka daruy ka ba daruli el lolo ke na man kam eten sogle bara ki asan in kalum kidam buru ko songas ka indio mara duoto do baras kinu ngir yal jigla wacha na te lo ki dele kago lo khatri gi meram bayin lo khatri ka un nekin ko kin asa kin asim burun tule kollinge na man kan burun wa pan ken kin ali nyet mba kul tar ngage ne ki ko dayin adadi ko di lo wala or ngake ndi ban no sadi kan songa kam bagin kwale abay na ngi sker gel ne lo digle duñ kawa basin ker gel ela densei dana kin ko abajel na je min burun tule

0: borun a den der kere nal kinkikin a ba jegile do yi otto ines kimba kul ba boruto indio kin boruto indio yi kwa kin ineng riñere borin o kebine kin sabangere borin o kebine kin garb eren borin o kebi maranga ba jena jumon al inkamel boruto gi ni nal majram bay ni ne mamad babikir kwa ki en jurun ale erito eriker otan kerkerge marang ila otan kerkerge kundula nan ila tarika wele suruniri aliye ilong alanke nama kariyal yense nal jundi otto na ila kimba idingi nas dorol jen tulle akimba loto na dorol jen kulkai inde mbara wembereng ka alduin ditini ngerel nakini ngama aldien ditini ngere nakini ngama aldien ditini ngere otto nangi lono kay njuri ngakira kwage alday mborun borun dogola gal ke ki borwal ke kay ngonay do baju mon kullo to akere liba do koma koma ge wadi ngaki ringere wadi ngaki garimere kwage to ngaki tulengere wadi nga gal namay ngame ala alkan al kul boruto gintari ne kaw in
1: yaibo
0: yelay ne in tulilay wala ilong aba ilong na togin tok tulle kwangi alukwa wehda tulle kiriya yi yenkul ala ngutkawa yi na kale na surka nyinga na surka nyinga na tarisikawa al illon na lotogini
1: mana men na kale kwa kale ngal ete nduo ke ngwar kiron le na nduo ke kwa kiron le nduo ke kwa kiron le kwa kai ndo lagi na kama kiran tar alba togi illon ka sabas long alba duo jukko senes ko me la tarifia ba duo juko duo ke na juko ke juro nama inseti inseti siang indua limbera ke kala koena ka siang albat gul toge ela duo juko nde juro nama ela lole on na yensi jan mara jato ke nglo asa ke nyetten kona a ete inna kwa kinal ke na ke nkwa si da boru yo ke na magena da juro ka fe ke nkwa kala kala kala kwa tare age ba
0: ine jala gi kala kwa wela lang ine jingu karanga al kwa ngame ngal tok ala yiro kirel kirel kirel na karel alan tokeng yi na oto yi yi na boru ina nyanga na kerke poi yendi en jare en al ayi roke na dem boroboro kirel ela longa lan kela na tokin nyet yi wala yen en kweli ngalan kundi oto kias kalumba ki al ilong na kwa kikang na kwa juri nga fatala kwa kang yi ki oto as kalumba ki no mese long al kakenga nang ditantas kimunang ki nan kalonga sa
1: nan ngwa dida
0: nan oda ngi tiyas kalonga ki ni sa bagong atin walangi ne jawngi nan konjolon diyo jang atin walangi ne jawngi nan konjolon diyo jang al janna jaw nan gi kali wey kali yage wey manning eri el yi nay ku yile dina singa jalumba den ku to isa ba jawla kin nama yenge otoge na konjolage yi na yeng na kwa yinga me e ki altari yi na kaake ba na ye donga tok ki sense ele tolle kwa akeba kin yelel oto kundi alang muatin si ki basata yi al duri nga fotala kwa ge yen kalile kay ni yen se kin si wi asoy
1: e manyara mane ke kwa taban jaluma songa ge aba en kwa ndi en kiti ko jaluma songa ge ken kwa ki ron tole kay na doktare nga kawe kwa de ke manne nun kwa ge delling ne ri keras kay mba kwa de nin ke ne tri kwa de giri nan ruk iting lo en kalifi ken kwa la ba en wala to kwa ngi do kwa la ba kiyal na wori en nama duk mat ki kalinde en dora tarifi kwa de nin ke matna embeleng ki ay alamba kawe itnake
0: itnake egena itnake aldo dinto njoro na sabadi jan na zalmo jial
1: egel wala itne indere na zalmo sabadi jan ni egel na abaduo i ngono ko na ininka
0: na ininka egel na ile jigel ka otto ton dio ine abay ine dio uro as aluma kete bu na witi
1: ette bele ele belen ma ian leke abba fingiti ji ata aba illonga na min war ji ka kire jara dogola ni taltele nga njaba ala kanne lang fuel ya duiti ne mbiren ka ayini nga wala ki na ayini nga innama ka inna nama orre orre nga kwa ke ento kula kwa kenel guta kere na kwa mbire ya guta kwa wene ete negatifa kini na kenge na ke imena urige inna nama yei nama ki dikdo kwele la yungwa kien kwa al namang yenu guta kwa wene mange te inu ari ina mpoyna kwa torik ba yungama ii ki poro kia kwa aja angwa kang ete ke yige bile aja angwe lekal awne ete timmingin al kwa kitkana roke kwa ngutan den bile guta ka kayge etena kungi naba injual inal al kabar ngandiyo jungu kire nal kwa kamya naba belenga mele naba du kul ka ngui al jirgi ngwa ke haba naba enes lole pago na kay ndo la chatite na kay ndo la perraka kaung ne jirgi ngwa ke haba mingwar maraba masalan duintas kudin yankwen dan jiringo tarasa kain dola kinete perang king badi alkanana duodi gisere

0: yene ken kwa kanesa do sere kaw yene ken kwa kanesa do ke sere kaw ye kay ndola se banki dorol ka namen ker re namen sinki ngase kay re ta dain ton kaw ye inna nama ikibela dalle pinti marana me en wosen kaw soko to kwa kinel undula an au nakwa joron ase stare kaw kital kwa re ta kay ay alang nuy sorna keringi nan jawen jegel ay irrey duin en duin balay aba denga bana mabakari yello na diin er di mbarayo alang jato kan kital jaye wasan jero mal kingi maraba duor re tare jaw basin jero kan kiral ba kuyu ngol gol ba ila duon den kwesi na ken atine ase nas jayo ina lon bal yesi yesi manni sare le jato dogi tin kuos jarang mara ken atine na ken atine na gundula ben sin nas re jayo kitin asan kingi si jayo namaske ngi si jayo namen kamin al jirgu ma sa to le jirgu ko aba ni fenas kirginga annan rika ka kire adika kai fakat ka kire ba kwaso ngande jirgu ngode
1: a soy majramen a nes ilore nan jaro a namakwel alang ore kwa nyetting alkang ay au nas eri toginsi kisse ila kim wala ila wasifin gawa al illong alanyei ki ay kimel ay togi alkingamen altogi na lomfigis en kwa altogbeng mitela ke insunga ni ingine kwa do kerker kai namagwe dok alan idien dio di kurgulo kwa la kai non ni yendok in kinuto ale kai marangal ni kawe na tokkingi ki doratok na ki sejei tok na ki kilma tok na ki donga tok na ki tari tok wutkawe ni ki en konjoro se donga kai ila yelai na yei alko ngama weda to le kwa au tok kwa al ile na to le kwa na kwa si juni ne ki
0: na ma rama ne longye longye alan jumuna boru ke nas orre tok birke kiden ad nyetting akefa boru bi borol bas ke bas orre nga songa ke nas orre nga ke nas kuringa sur nama ai kam ya ki kan orre ya kergel kan nama dain wore ke en kwa nyetin orre kerga mara wore ke maraba ni fe
1: ye ila ye kwa ngami ngaye ye duo alu nisji erisimi lo jalunye asaye jawla millota sai jawla je bas kuru si nyalung in kuru as jawla na denye ali na asakele ne ina kurgul ay ilalongal kuru keri wala bay la kurun den ni den dolang ina skele ne ina kurgul yi ji ko sat nyamola ji an na nyang suru ngi zata ke liyan tiel ba oto atika an inang duo bi duo an nagis in gwali na wena long ka basen na umarin ki nyetting alkan albo loto le kuru ji la longal fotta jangi la longal kiro jangi lolol fuka jang kay longal dikko an kase ila yi wi do ile enyure ile yure se bakati yi maranka se alon kakang asangi in duo elong ki al ritokan marang al insan ngoyen konjole kay na ken konjole na den jurun raye na ken arenga na makwala ndig barasi du jawi na digna ire erengeng na digin bel yetu lei na yi na insiji tirengel maranya azlomba abajel na jingo karikwang karikwang ye aisa bakengana el na alsi jawla ila akeba inna magal ye na dundi kikila koranga na kwadinga ni kawe na nyoke kindelinga na ile belezi setiel yi nama nyoke enkieng na toyngolan tumo inna maye alqwa sizata dundi na kwasi ferrafi no marankia kwelba alang oton sogle ile perrak yenge yi nama kwel alang kwa kae asang ingalnga deldin kweye al ritogi korongan saba aba korong ke demang kul ritoker ne la korong sis jey ki to le long al inala ngindelin ala ngutkana kul tokeng na tokto le kwa ngeng na sken konjola sikay te bunje majara ka tazilo tin ala ngitina ja
0: ki se songa kirtin bana ay lomba ne ala kirtin mo baraka wala bang urra kwa sin wa ki se ki al dain ton kain dain suru orra ki dal kay nyetting ona tok birkari mara le kay ngora ngale na duoki de ngorai mara duwa en na kwe la langa iski nga si dayan borule. Uto nga songa fia suru al jidi ngwo si de karina, di ngwo ngwo si de karina, di ngwo al di suri. Aba ilo na erdigal na kwe la nga usi pia kwa nyetting awo na kela na suru kiri ngol. Nela risto kwa kawunga alba ileri tuka pinyi mara nama duwa wido le adean warre
1: pinyi. Aso kisa mwa in nama kai zainina al jutumo jwa. Aba otto kiyo na dombore ya kurgulu hon. Otto musa nga inangkal. Musa nga nike yin. Orra nga wenga awu. Aljiri ngamal musage oye na abay lona jurgulin dombre ko si jurgulo ate guren yoy nanin jumon ala arbatage ak nashar asbat kariya ate kin dombre to len nanin jumon marang al kayin abajione yensi to leje gila na lomfis risingo na kenge na kurol al kiyon gonjolele kurol ki jirgin o kurol orre bi orre yi den tabu tokene jawruti ne undul ne ni dioke
0: so
1: ne hilla orren den tabu tok na unu ne dioke na den kari kam liringa kay yi ken nama kirgingo si nan nama yayi nama kel nakaki ni naka kiriki ni nakikila koranga kurol ki oto do la ilong alangi nan kaw ken nama kakwel alki ngamen orrenga kwa a orre kwa al ou nskien ja kien jurunga si jabele keringa bosinga na burgulungo asang oto sunga kalung ki keri alkaw na dayen togging ilalong al tokto le kwangi wala ay togi alki ka sois amin na lomfingi dong undi inges long algi tinjala majram ben abas dok ay kira jang na mas soker leken na skaiti abas lomfi runga fara
0: laki borayina borafata iba unes lomfi daraga fia na songwa giri gingo wa giri gingo na giri gingo
1: asoy

Kwingala doki kilma simoya 2015 kaya na ka kilma ke jonga simoyi tinna tinna kundino na kunna lom vende mbele krizing ili na ki ari keres kay madini lan ka bay lan kenas kumo na lom vezes tulle kiwi na kay kilma lom vezi ada yue na ma chonga ndi kwenga na ma yom is dan kwel lom vezi kanyiri ila ba jambeli ili na ki inkay alanga di kwengi na ili inkay alangi kale gis beleng dakke bela kwing ala nas kalung na ka duin suringi kilmazo simuya dan dokalung ni queen alas kidan bele kirzing na makawalang enne bele ka gilala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwada in beledi alkwalen dele kagil in belele ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya tokin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin kwalang in beleji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwata in kalong lombine beleng alang kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tongala fedi ba idigna na du wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayingo tan nas kelkam.

pela na kuinga la kengo adang ile belazi kirgal ka ala de nga na kirzin tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gi lala kuinga ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana adeng ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng in kwa tonga okay ton dik nyoke ilamin dawlo ngai leba fe ba de bidi dinga gamang dawanga ele na ire bidul ba fe di dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na nama imbele lombi kwedeng ay kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwedeng in kwa alkwadi ga kayin gilal ezi kwenye bai galine tongila anay ke anning uraji ton nyatinde bule wala ayere bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbetze ela wala ayere ela indo afaydi ba wala lomvize baza fiba balomvize songa kwel idina lomvize kwel na lok kire deng anay la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule adangin kalong anning uraji ti mo dawlo akin jettin dele na longoji ti okin jettin dele den tole dio dawlo on tole na dawon tole kinal undilu ni ti mo kinal ki wazo bulili idina ki yadi kwa na ke den dora ke ya lombi den dora inal te dele ke ya adangin dio ke in dora e kiti on nyetti ni kidile bule alombi al ke na ka wadangin alang uling izin adangin along tong ka kire batong ilay ala den kilma nyetinde lomvezi kwengi na kide nyoro nyetinde lomvezi kwengi na kwa kuda kuzigiti wakwe lakini ya ina kwa baka khalata lomvezi baza ha na wana yi dora ida yal kwa kamina dora so kwa songa ngila kwa zi tabunga zuri ba ili ina kaya nga lakini lodi kwele songa kaya na kire kul kwa nyetinde lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kikuwa makula rabau abami lote ele jio kwa lodi ko kwa kana maka ni jijiti ko ene kana neke ni zuru aji to kamina ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kayin tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong nan ki nuru an nyatin de elenis ura kid in lombe ze baba ko ba wala de ngari nga kurel ba ba lombe ze so akwel anin kwa ke jiti koy ba lombe ze so akwel anin kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo wakilala in ringa na kuingila dawlo wakila bar ilongi na jittimo wakilala kwazi bule na dawlo ngila dok lambine dawlo zi yi inze kwa inze fya ina dawlo na jittimo wakilala inzanze bule albakul toki nama yegi zingwa e denya melnes lombi udwa kul kwa de zingwa jittimo wakilala ni bule min kwale nang erbetle na kayen zurungale na kayen jarunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingina engis kwa adan tonga dan kirkel ingi kwa dan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwin new kilalom bezi karikulu duwa ke balang in kwa alom bezi lom benden bra inzi bas fi anengi udon ki gitu nyatindi bule ben lom bezi kwengi ki kain kelman nyatindi na kain tabu ngole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idene kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalole gen du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulol kingaraba kine zingamin kailin kuro ani nalanki do wi bazi baba bando zina nay bana duwala al baza fiya bana ninki joki nyetini bule e ba jammer bule delle

aingo ko imber ngana nama in belal kana de increasing in kwakilal ezikane nama engizamin kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marang in bele songan de kwakila dogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali zibro kin ayi dona kali surke awna lombi kis kurni ni kali le rang dulo in kali dog duloy na erbet ko de le jingri alan dir egni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana kwa de inqui aton de ti le imbelal kwa de kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa aiskandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti wona dirwana udo jitti o galal buli nan kwa koyngena ferraking na dulo kingena ay kawe dinga zi kido koyngé dinga zi dulo kingé dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin netinji in marran diriga kumulba nama ki gol azen kalung attondentile al kwa kan na lom viskui na dora tele kala azen in balong erbe diriga lan onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikisundi alangi kelisturu bingi ne lom bida bana kwa ning adem fiani kaldana ayes koy marang ezik amen allom fizik bagi ba ne lom fizik bagi ka arrasur ne zin kalong e izingi jundi ba yidi ne soko songande e den dombrele irim mem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundi ba wasak alang nui fei na azundi ba no nui fei na namai ammin kwa war kwa kila ay kawe adan kwa zi lomfile terikawe lomfile terikal na jitimo kilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri ekene diri kungul wala ay kawe king kwa kengana kurulas kwa zi nyatini terikawe baru wong kila lena kenge nas kwa zi terikawe nas lomfile kele na kwa zi lomfile kere kawale nama wazing ingwa war kwa kilele lomfinge ton war kwa kilele kila ayi kion kuro lorik akaneba kion kuro ayina kawe ba ala aze en kuro kain ala ndele kanal marang in kawe lomfinde domborendio kere na aso al lomfi alkianga daimbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ayi lomfi alkianga na kuro ilale e ngwaling e ini kike en kuo kila alkayang kilmale jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngala jundi ba fatimo le jundi ba wala ana yura ngala jundi ba illazi ken ko zibena adem via namene kila kain berna war kwa kila ken kuro lokere askele ba ken kuro nyetti ndiba dombore lekele ken kuro nyetti ndiba ine ara lekele edele wo masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuro ke ala ngezi kuro kid ini adan ayi uro dirro kila za kenin adan kandol idina kuro akay mba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kuro mvial idina e lomvi namaki kwa adan kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkayin na ki atol denti le kayin kin uro azi aizin kiwi nama wadin wa dirro kila za war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetindi kandul ne kikel ma simmi kandul na lom visit de moscow e na lom visit te quasi terika wa dora kiwa kikel ma den simmi kwa kay na man to ya kay nan kwa kay na sabi ngo kay nan ya kay nan dogo abo ngo kay nan anay kay kwa anay kul kay nyetindi ki no ki nyet kikion ay nga gin songa ndi ada kay to ya na kwa diwa nga sabi ngo ki nyetindi kay na lom visit kion kelma kane ne der egin de lombi ndero karikule nam mangi lombi ndi tarifa na zengwa na altin dion tintana alandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irina maningis belang ken kariwa wa

0: ay ben del barn
1: e kay mat
0: ete ba ko la do kisu wina
1: e war ka
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do la kam bar
2: do la kire gen ak kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na skaiti no mo ngitin war ka la da nga
2: gorrendara
0: le e la ite no mo do ga aya nga di ka gil na domber digin dio ka ndum rakin de kisingo ete no mo ko la lan domber e za ki le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe a nanama ko la langis duli gis a ardempia a lia numa ga duli pinginas de ngal dipia
1: a to le kaga sin ardenga woto ba
0: e ya woto ba na sardenja
1: e ine lompin bele ne mai kwa alba lompin don anga na mai ki ku hotela doja a taura inle ali na ki karu fisia nimes engwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nimes engwa ji dulingwe adamentirge taga kinzi zalla jazan namasengwa lomfi ji asajalo lomfi nimes engwa asajiu alang kinkaro ses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfin al enkwa al enkwa kinkaro puton a intile alangi kuotela jingi na masalabe ine na maja na mas kinga ja na nino ninos jasur na a dal de sorja nama yeine kuotela jingi na masalabe a ide na masem balung allomfi ne bi ngasi ininte pya na mas iwo ela sa allomfi kwa tientale alie yiwin allomfi ndeng arga kenga nasking karuse daro daro mbonas dake el illa ama agilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yena irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwasa kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang namas njwa kinkuotela alienge lomfing aldorol beng dorol beng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusingi nas ensi salaba namas iwo asai kwa alang kini ndio ku tela jingi namasala kini namasala kini naskaulie kiki entarnga erikare kikiria kela kalaga tulenga kini namaidekare in namaye aya degle le wele na lompende mbele na ele mbele
0: tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawngi na dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei nafia ko alkikien karaba sallanga kay na kikienge nandok aldendonga kay in nama jarriyanga nama jaram bayinsi ini asanya in iwu. Jayengal den donga keying. Aliyeyi na fiya yangasi ingalgi jifiya asallajang. Ine namas imbeleng asang injiwu. Karu puto nganas ayanga keying. Na nananana weyingi na puto ingi namang. Kilagenas diinto doga keyimba. Abay singangya asang king karu salla ingi jisibayisen pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw aliye nyedding na fi deldin diyo utongasi. Aliye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanye keli long na asan in long deken kuo al lompi indonga keyin. Aliye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaron si jegila lan nino na na kinga na darma ingi na ninkuo. Jingi na nin na sinjawla na. Na kaldega kakiri aki. Ilebele namaye ye ina majiran bayan si inelang gilela asanye pirjanga iu na ba killa lompi killa se in yesiba fingi dinas kelma fogi dinas long sense erine lompi le kwengi alamba spia inelang ali ina inelang kwana zun kwale dujong na dewloki koranga ongal dok elana karosi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ini ne ni no na daldero ka imana minni ni na mankinga le pogu na nino nino pes en adaru nan darma elnes juma nan duldi en nan ko bunge nan ze jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kiriya kelde ga na kele na karne zingani do mo sa jangala ngi janina kona ka lompin dentare illa na maye na spalidi ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona dele ke azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang ana bas bara dulding ko eto yo ji si dulding ko esin to yo baba ki lompi ke kurro puto tew si jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila se basin man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala ko elba na kien ko la kel asa amba idin neji kelma rubajang na ba kirma tejang duldi si eba arralu no ma tiri kelma tejang lompi ay sam ba jum ingal ka ken karosis egi inna na mazi le dunya majiram bayin armia sin nam belenga asan lompi kuro le futoy
0: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kain ay akini dombure ize kalindio na nama ine tiri karin nas dan tomburen dak dikel kam le namar kainga nas dog daim bernamij gorendara sitabunkare.

0: tanu de kenya kanga jam kwa dan barnamij goren darali na ine dan barnamij le taban jingos kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin beren kin ayanga I guess belenga san kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belenga azang kwasa in kwa lompinge kuro al tonga ge na azang lomfele seje ikeng idi na lombe ye algi kinga se tewa na ngye ni kinga se kwel na ngye ni kem fer janga pale de alanki ye se kai na asan ki ki wali ye ni kinga se tewa ine na baye ni kinga se belen ke se nse kai mbar nga se azang en kwa lombe alen kwa al jwenge ye kedik idi nga bas duo jwenge je ndi mbarale jido be kwel na abas ga jwenge je lombe le na di mbarale as demba ela lombe le je nga demba idi na nduo se lombe na tewa ke ara aba ese joyen ba long inal lombe se inado joel idin na lombe den tare se joel ba yen long inal ese joel jido gato aba tare jen na jaw aba tulle ndi ja aba tulle kire la de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki senja idin tulle nga ge ba kidik na maye ide ne sembeleng a udo jitinga se ala jaw alamba jitika kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere idin na kuru kering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji aba seje je basin jiu lompin kem perja kage na lomvi ye kai algi jite wa esin jiu ine ji ba udo tulle ase ja kala lompi beleng basin jiu lomvi aliye kuringan kuri nang aliye lomvi ne jizite wa nang aliye lomvi ne jizi karaba ki nyadingi ye ne ne donga ja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songo nga spacing ayin alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang nas udonga kese ing hau na baka a abage lomvi eritu le ye ne ba ang udike ing kar uro langa tulang kela alge ya kase ni namas ane nas udonga jiti ang au kela udonga se jiti asanga kaba lompi ya jizi ni meni alge ingi ni asang udonga tulang aja na udonga tulang akage abas jijay dimbara se no bajane na asa dimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge la sa jana jani iding na lompi na ini jizi na alamba sa jijala ji kuro kira jamba ato alang injwa alang deizi jawa walaga sunin ala ilangiti mara lompi na jizi kela juru ini utuli ase ala jawu nang udonga kela se ase jijiwe la sa kwa denga kalu ba lomfi nini asan jiwu na asan utuli ja ke ela sa jijiwo
0: tulai mehiram bain nas dokis inangis jisungwe lole na namakal guo tovala kodo nas imbelele wala gali njimwe la gis tiri nyi guo dolfale kin ayanga ayagis belenga asan kwasi ayikuwa
2: kin ayanga ingis belenga asan kwasi yinkuwa aba bele simokel jami al tole asan dingi si injwa tara al simokel ami al inenja na aba ko se kel jami wala galgi jisi enga wala galgi ja ne skill mag gej komola asan ba dingi si injwa inen ala jaba illasi al kaana al umonna so tole ayba wala dogal dikenga inen pia alba injiti si pia asa inen enga idin alan ki kain si dora kawidi idin na nyedin ki tokkan na abadin si jitti enga kilma si mo ayla ngai ba mara algi euna kilma ni si moy asa jitu le jeni din si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw ya alai ba alan auna tulele kawngi inna magi sim pali di asan kain si sur coming tulenga sur alan tulenga leko idin na kosenga tulle alai ba in nama ya ini skiwa ngasin na belenga sang kaingi si udonga tulenga kaulidi na sang kaingi si kila adna nye ngale na tulle jie la bas jwa na bas kuse jie la bas dok ki erule njwa jikai bat udonga saltara dwe dia asapa ini nye le ayas udonga ket malon pina ki jisi mbeleng al eridike nang engin neng alang tulenga le kaungi iding na dong ina lang kama dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrafingi inna lang ba erbedin koja wina erbed ba ya ina isin kuse nga fiya ineng alan si kai surunga si kaulidi alan ki tulenga kaw nyedding e lalbaji juel alan gi jisi si moy badok e long asen di bar si do juana ze si do ginelan si mo en alan inga juaba namas ka umon alan ba duindi tin ka ineng ki kien kombo aw ya na duin bar si namas ellel ineng asan kurunga si kai ngudo nga nyedding kaulidi idi ngala nyedding aba idi kai ngala nyedding ara idi kai naba kuru kangala kuru koritok kan ki alan ba awuna kirin kirokan
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kaing eljam kwa dan bernama Guren Darali numus dok daing terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi

0: 둘레 일단은 몇 개인가 간게 점과 다음 버나미 브랜더라리 나 이네 나마 갈코에라는 로기우 케르 고단 기우는 마인 빌링 아긴 아양아 디인자일레 카게스 퀄리티야
1: 아긴 아양아 두인자일레 잉게스 퀄리티야 알롬 피네 카세 테와 나 알롬 피네 우도아 프리장스 녀딩게스 피 두잉우 na allum fene kaze intewa azanka alung aliyei na kuringan kure. Na ine dogizi mbeleng lomfi al king karupotange na enas nino ja na kingas ja ela al gizi mfalidi ken kurones kaze falidi. Azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songwake. Na mas iu ide kise ense lomfi kuro al sa songwake na king uduwa alaye pi alba seje kwela bas jidele seje jeng kabas ka ato lomfile seje jeng kuin uduwa nye denka se asa mba fale namas email king uduwa lomfile niskwa wala na iwelze adi ujiti adi tole basin iweli di naska lomfile seje jeng adi ki ye age lul nasing yel al lomfile mbeleng alang inu tole se a ine kise nse nemis jeyungu kise lomfile namas seje kise abi idi abi nas iwo alke mkuro so wage nanga liyei asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liyei alka ke kin udonga za nyeddin au na kuoro kal den donga ke kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a den donga ke na kela nan kuzin idok na yang kwa sala ki ta ga san baki idi na ke kuro so ngage ine na mas iwo ke se lompe kuro al so ngage na duwa na wa sala spe na nan ake ba nan tewa ina ki alaka ba torik na ye ni tewa na kain dalindio na maye nas iwo ke se ine al lompe kuro so ngage alang unas dele se je puto aing na ko embar nga se bagi ana wenge in algi ka ze lompe kwel ela alba ye lompe njoi
0: Tulei, mayroon ba yun, wut toba na sinantara, jirsingo inangis jauli. Ine nama galdok u dalpare ko namus gispali el kin ayang ayesi ayse pare ta dien jayle.
2: Kin ayang akasi duin jayle ingis pali dia asang ka ing alung ka duin suring ala a amba ka alom fin ang. Na asang ing alung ka alki luom fin ken kuwe na kakire ang. Na dokasang in alon killa al kusingi dok alba inke inna ka nama dok kenge na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka in alon asang eingo na tule in. Iding na dok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama zin deldi agingi. Ine nama pingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayin a deldin diyo. Alan tulenga ge na kuin jainga alan lomping ken belenga kel ame alan lomping den doran toga a ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alan ba illa fi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke na aba kusenga kain baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duing erin simwaye ba bas ilong alang ka tulengan tulenga au ala lompisi kilma duing erin simwaye iding na tule baye al kuldinga si jundi na kay neskeli na kemalul lang ale kawi
0: tule meram bayin nas dog inan taras gis jirsumwe in na inek

oto gal nama kuel alang dua ding kirsimu neng kira cad na cad ngal dina masa suak kurai. Nama kuel alang deng ngal sana songa kirsimu na nama ela aldi ala deng kirsimu nama aldi kirsimu asal dite tu kundi. Ilaing na cad ngal dina suak kurai. Nama ilaing ni nas kijong songa kau bere jong in nama ilong awas dain ti nagi mau dain zaman si agini. Nama gal deng sabak kirsi asikir ka. Ela si nemen kirin jong. Nagal kuel alansi kalum sal ki salba dui nas uon dombre aldinga sa songa pia ki na kuel san kala aldinga si kedan bere kelkam ilaing na longa dinga kwa kran aldinga dositulage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti na naki in kuel duri abakel jame wala gi duka wala gal jagila alamade ngara tulen jarang ye ele du ele bele zikam bele na ka kwel na kambele ngi la belesi aba kala jingo nyet jingo no dengara yaranga no jagum aba dengara yaraba na majundi

ki na nama en kwel alande ara tullen nin ko en garan ji duon bele siya se jiwi elanga zui balanje nas king se jengo marang elanga jiwi alangel nas din si iriyo ki la dora se jiwi nama gal din si stoure nja nas iriyo ki na nama ko ande ara na garan dinen dio sa ko anyet al ko ambere akwe baila en ko ya sang ilim ki ya la nama kala na king si ka wan nas ire kare elanga ko heba alangi ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na en na ira duo indalande loyo na ila bele ye alatsa kwazi jundi na kwa derenga songa yi na kere do ilain na yi du jey mo se du si yani den jay ngal ye ke al ye si al piya ndan awu piya ndan yesis jey una ri kere ya na zi ye zi jey una ri kere ya ye lya kira kwa ngudo asas lum ne do nan kira kwa le ye la na pingina kira kwa si na ke ngala si irel ilain na ye ke ngala ngudo kira si den ara rengal bal ke ngala ga ila si na me ye na kwa ngira as jey ngo du si kitabu tabu les jey ngo na ri kere ya ki na na ma ngo yan den karang ji dingiral dingi ala jiti dingala bana ji ke jamal yang dok abaye ji singi ba jamal yan abaye sa ji simba jamal azam na ji ide na men ko alande ara tulin karang kwa be kwa albakeyi dok albaski moda gen kiasa na na ko na tulin ngwen ka gino kumu na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi fuans ko na ka ingeli ititi ning ziki nga sigi ska ingol dok ka ko na alki kan dance berakan nantana sa ka unes ki kainimu ki estrategia ta mutariba na kina ma enkuel alang uritka na kikela kwang korang aliyeng kawenes kina si enang kainul alang kiro kawui na imbele ngara tulle ningu enkarang alang kagili enzan ingeri si kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi kakuel awas kiwo yeng kakueli asa kwasi kengeri kiro kbande ngara tulle enkarang Diarma kawin na kangwata kinyet al kinyi. Sa kinyan na yung eba kila sinama may nga sa irika. Naba ko to yung wala nga sa irika liabas tabu nga nindok. Zay ay nga way nga os di ko nga tabu. Bang kumuna kiza ata akam. Ki na kunga na duin darang. Kaya nga nga nga yungi. Kaya mfuwa nga nga yungi. Kaya nga lang nga nga yungi. Kaya mkurunga nga nga yungi. Kinyet na mga yungi liya. Nama kwa ker nga kai. Nasa kaloma namang duo kier era nasa mbelang risi alinan kerea. Nasa jisi paliti ye namas kitab lekutu mbijini wanjama ngal giraye na jaw. Da giraye ye ba risi na kawal tebi erike. Aba tulle nyona ya wata nyetal kwa giring kwa ba kingyal kay ni asuru ngiri kay ni na kense na kamwetea na remen kwa nama kamwetea na giring kwa. Kirok nama kwa yanda yang arayandala karang. Nama dille nko na kagira elle nga songwa ke asa na kawungi neskeen kwa na kengala ba elle si guru la kere ye nama nkam ngal arasay. Aba elle si gibese kere na menga mal gimese aba pugo si de pugo marra y na menga ma jabal marra kinyet de me yenge ne ki kwel an de ara tulen karan ki ngwa kai na kawe ne ki kang de ara kere ba ki ngota ngar in si na me ne ki ngwal din si me si ora dain si me si ne jiti ala le ki si me askan ba du kere ba en ma zungwa bidi nguro ye aba sunjo ki na dan buru ma zungwa na ngi ki mbele lo sa kriya ki ki da banden diu ki ro na me kwel na ka ngota ngi nyet alan kain kitaba ka ki ro na den diu karoti na otan ko na nyet koronga lage loronga lage ronga lage nyet namo do kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akungo

0: Asoi kela asikir na dok nama kanas kain aldinga kergiti ninal ki ming waring kang neki ngang ini kirsing na kim marang halagang kelele anyenge na bara saba ore ko asi donga jani idin na kwela lang daing aldi ille alkan na kirsing aldinga tulenga kain tongan dio jago na ding ore ko adonga jani.
1: Ki borai donga ani doing ore ko kilma isimo isa songa kilman simin surbasi alang ato el na doksi kibi ankaiti na kain belenga tulle akin sistemi nenka donga ya ne songa lo bilo alabain kwa nyetin.
0: Na ine in aldile alkan ni nama doko el alang aldinga kelkam wala gal belenga kelkam al in beleng alko el alang kirsingo belenga wala gal aldinga tongan ka ina kwa ineki. Yani masalan kain tongan kiyang aldinga wala gal tongakul alkein kiyang aldinga nama marang kwa kilage algi kingasi shabbi enkawe wala gal kwa ineki. Na ine in aldin den dio bara nama kwele nang kagil maidik alin kwa kwa ineki. Yani masalan mungkin nengin kwa duo wala gal bara bi bara al sitonke na yani zeni jidok asa tonjang na mang iyi duo asa tonke masalan baamani in kwa alkwela angkela baaman kirsingo ji masalan ka din tong kim baama dik au is alang duo kerle gudge lakin marang ki dora ila alang din bara ila infiming yang inu kin tongang deng aldi wala gal kin baman kin aldi ngal ki kirsing alki ila dorai alang ye deng ara irang ala si si guden nas den tongi ngergi ni na se yirgi ti
1: ki borai songa bara ine ilole na mawala lang ingwa tong betong alke asaba deng aldi ke na ayu tu sunas uring den sordok alba belanga songa kein nenal ba kwa enkaminga tonga skin dilla songa al tonga songa jumeli na ki intile na makwera nang enkwa tina kainan kwa sikil manga simoge na masur tulengko enkawya na tina dinga kaingal na sinjige nga kain na magwal kwa sikil manga sondoroge na ke marangela tille wala lang enwa al gi kinga sikil manga sondoroge al una baleka asang utonga si kirinkau idin na utanga dinga kay na indelinga ay legi si kelma sondorogi mungkin na simbara si bele dik juana si muay ba jika arus mungkin na si mare si bele it juana sing yesi tulle ay mba wala gan mare na sing arus si bele it kuana sing si muay mba mara liale albagi jaungay na zgal king utanga taras ingi na jonga na fakirenja na mainjua ofo ila bele alka wa tulle ala nga ba ala ilonga ba alang inan na inanwa abagi tini jaluna jigela jang agir singo baba marandi region nas marandu si injoa kasi ato ay sa ilong tagala nga ir singo ba in maudu si aljundi nas soker kir singo ina nama ya na kiri nga kwe la sang utong asi inan taraskaw nas dok sur inan kiwiti na kadok duin sabang ang singwa idin na kadok yan iba duldun kwe an insanang akit soga dingan kay nang kilma si mwa iba wala gal nang kuroyan kay imbalang ir singo kelasika dog yani tor ginning wa dog asan ki kilman tuking argiti lakin la akhir angwena ing elu abas ari ayna kasi jigele dui maranga ir sem bana maran dirik on na maran sorker ir singo ya gal tinker le ar ka elu na zeika yani tin koi sang au gal morta ang nas afkara kit ayin alan tulenga gena taga ir singo
0: asoi bara kisense inebele songa takatini aljijir singo alin jua masalan ila duwanden aldi wala gal ila duwanden tusu wala ila duwan tong kidin wala gal ayi duwo den tusu wala gal den tong indiyo baske utonga kilake mani ina ise mbere ngalan ki kelma tok kirsungo na dok na kwa ineki yani ingis mina lang yani ki kain bar nga si au sen kau na dok alam kurro kanni na asan kalung ayi tong bitong ken utonga aldi tininge na dok asan in kalung inu algisin bere min kilman dio kasi basin email utonga genal del dile gain yani oto abelo na erike aldige tulle na yenes dimbare singa in dua alan yesi den jay le tumo na ase jamingi le tulle si min din kilmen die undul aseng yesi masalan ki dora ila jela madin ni den juru si jagin a dimbara ila ye den juru ay long wala atis duin bele in siwa atis ki in dora wa ay sintire na atis ki in dora wa ay sintire masalan ma ya ba jie si jammalin ko en gudle ja lian me jenna babe ila jagin kila berengan dio aseng jie si ke tusi gawli nes ding aldi ila ja min kilmen dio alan yesi e yani saris den ja ile nyingi ne ken dogolan ja ile na do e worre si idine abaji duo ile si bele tulle ja ni min kilmen dio na den ja en si jundine tu moden to indio si sare ya galbus duo ker si faldi duo ker no si ker si fali indalon worre no tu mo ne to bunje wala
1: bat di mbele se idin na ja sa ina nyara tembele kena joana sa to le nga alin jamin yani ayu orre asabade mufta ke wala gal ayu tusu ngalom ba sanki mufta toksi orre akuli ziki ye kawliti na ina alba dogo yani kwa enka gonya ya sa juri tabla yela albas ayu wa de mufta ke na de magas na kido ba na kan ka kuldinga wala kala insana alkain ayu dogo albas tariga itke na ya bele siki ye kelam na doksi nazara ke asan bele ngasiki ye gise mpina low unse alke yani ki asaba ki shakli am kirsing mareng na arusing na kim marang kwa asasa kelkame ayi do bas ki tariga ila kelam ariya illawna dele munasibi nandok diele dogay sabi baungi tena iski enjinga adembau kidok bas kalong kidok ene kanin kabung enjingo albi adembau asan doki kayenge se taraska idin nakawarenge so akidok kwakul asaba sur kiwiti na kwakul alba jurgolon dorakai naba ilon dok na bele ke na dok akwaba bi dok bas banye naba dok bele nga ker nga kaina dok ki kwana is bingasi tulla yingi ba bi galba is ba so kingasi
0: asoy a ki sense inal bi je jwaba lakin marang na ma welelen yinwa e in aldi mungi nanin arusing na marengi lakin marang oto aboko ones keringa worrendio e worre sikulba arusingi marengi na gabi awala yani arus amare asaye nes kwe ela ne jile nga denkwe na arus dog asan sare kwe ne denkwe jile yani bele mungi nanin iti arus na mare lakin marang yani worre kam si bow nan duldi bow
1: kisen sai din na ki waren kamin yani yankwe aliye na somi ki nan na makayin abonga kai na mayangal siki maren ale kiwiye nagal yengal dok marenga kingi kien arusana masgal diele kiwiye atogal arusana ma dola kare sare namasgal kien dogala dok enan kingi enan namagal marhela ina kanine jil na nama enjilal tumongo enan utonga kaina tarasa duema namaki kuel alan kelase kawar nas taraska na utonga kain dok na sasanga tulle duen kelase dok nama kuel alan kutumo alan gal elalole akere bana gal elalo songa jial enan namas sur kiwiti naba rusinki mare tullege orre dogba tulle tumi nake abasi yang tule ko jaja kain orre la dogba sin ko jaja ke
0: akid na yani asiki sense dai ngore al ki kan kolun yani ki inan ko ab dai ngore jiti
1: na
0: marang tulle marang orre bi orre na bullin bi bullin bas tulle ngani jiti ngake idin na gala bakal in ko an nyetti ni ngoy ngin tulle galindaram basi long al wonden katika aba idin woen kwa doto dog wala gal oriala ke bo wala gal ayi duala ke mena surule ilong nete ye wala gal
1: nete na na kameli na yani kurin kul
0: ibadele
1: balon fisikani na ba ye al kameli dangeri kul
0: na ma ilang ungi ne ki kwelan yani ini al kan ne kirsing ba ilang idin ne min tori yani al dang barukan mungkin ne nin koronke ne jalu marang aba ilune kweti na singiri nga ilal korongi ba singa ngilfuk al dingu da ju ay kundi aba ilasi alan jua na marang dog yani zulum ka yanga si anni ba mungkin ne ila tile yani kwa wala gal kayin aba ngandi en tile sa kergiti yangi ki ila doras kergiti ya kama eriki torik na jundi na di ila rugunga na yanki ila doraga ni kies kalumba
1: dimbe ila sayibat ila lole kayin nga mga songa ke gabalay kwa kital ila tile kayin nas utonga kila iling ingi ila yani marhala anga kila kwa njila anga na yani akundi aba dual iti alande raya kwa maran nantin ille gal siti na joingul lazim ati iti ati apai nang ayuduo unsesi kwa na ki indora ki asa kila nyenga na abas bitul inal ba dok yani lom fi imbelen uton akit asa bitul asa bundul ba
0: yani hal haddi
1: ay wala kin maran real ki dele kabun deris alan sogota bu ko ale ila si akava real awol jittianga anan maran ila si en kwa haya jama
0: asa ding ila si dele gudjiwi
1: ay wa ila si al awnas dele gudkiwi na kin maran dele ala ka ngiba sogota bu ko ale al awna eritulle ka asan ila si kuri
0: e ila belense ki sense inal bejje jwaba yani uton kilanyenge ay zigigi alba yani kain jayngale wala gal dayn bullingle wala gal dayn orelen kiya kwel balang alang zikila idinne ki hasi halian kwa kainne si nguda jige lel anno ko tenga lan del gurul yani hasi kwanin kain zaina masalan atto aben jwal jwalen jonen jwal yani boru abonga kila torigin kila sa kain ne kain bas kain ne kinapsu ila ritorigin ila duitengi ne induo galalye injile ngke yani kin awnama ga sura kanya ba ila yakwalanki ila toje ne ingwalanki indiwoje kizin barasi nazilenge
1: la inna ban bagitas le kari ngido ilale awol kenga na ila sis enga gibang yesi dengi si bagija na ke marangal unse ba senjwa
0: ma ila gabes us unse jwa edi unse ila ses tirindiwa astinelba kangi idine lo alden ila ne se
1: nana gal yani lompi imbeleng unse salanjwa idine unse aliye ina dorai
0: ele gesi na makwela linki uton asinga ali yenka zaina si zaina tonkin kin uton kinse zaina si ali ngisimbela lan tonkin aldinga kila kamin kilmen dio torigin kila ato abajen ne njwa san yani abosi yani masalan imnaw mitili abosi asen injoya abo in risigi aljaw aldi gaw isi yani masalan nan ngirkan tongin dio bin dika abo masalan maran abo tinsan
1: abosi gina basin ke dora la joye altole en angel bana wori tirin jare na basin jo abo elal ji jawe nga jittianga na kale nga min dora tulle wala utulle al inyal ja la bangen nat ke male du bon masin jo du ya wala du abo wala gal du mare wala doin kala wala anya kasa bele ay sangwa na doga isa ki gabalamin da bunas doin bele do awon
0: ba
1: al uke na inna in enga in bele kal alu doin sabba ji bele si aljamin basin jo doin sabba kal alu doin sabba tulai sa enga ba wala galal alu ali think tagatine al illon alan inna inanga ye ide aba illon dok na insani na na zai juru ke na fakiran fi na ki do ban fakiran fi ban in kwaye ato in kwaye na manye iti ay undul na iskasi imbele feren. Na dognin den surisi ingiwe ki sense ka mati al rigiti a na duo ke el duldin ko yana ke ne giti a fi ba ala ke ba. Na ke marang al songai na ye en na iskwa al basa tarasi. Hatta ti din tabu nga iskwa ba den kilman diole bang on na fakirem fiya. Marang ati gis wakti rudda nga fiya ba wala nga nyingogi inga jwaba imbele na nga sabeto ya ki den juru lebeja. Lanu insani nko ibele asa jamin na min den dilo fo yena ya den juru lebas erringe. Aba ongana ya fakiren biya na mayanko ofo ki gabalay. Indobat na erinjagila na ka to dele apana ena eskwa akid ba ikwel. Na kagal, sagotabuka ale ing erisa sambaga ere nga. Hatta ating astina ba langis inkwa alke gabalay ba akide njeng. Ya sogdik ila bele si basinja ingo.
0: Kisense yani din bele doksey laking al abonga ki midili nga mga bele si mo. Ye anum den dure
1: derengen
0: se Daniel King go coming a kidiembele inu belesimo a Josephari yani jawas duose oto belesimo jwa zeninal kila halakata nyang diere ngwa belesimo ki sense yani hatta ile tile alkain alkwain gamin kweti berasa keba marang abakweti riya ngana nyanas duwa pasi bele yani ki mantik bele ki simo kwa banjumang ilal irelingi ni jumong na ela ititi na ma ela namas dembele la sinis kelami idine yake yani ki siminkari ni ki tulingari na kweti masalan yani ina skwaba lakin marang kawaran in nuktale ang jibara saba in injuru walagal imbele e istiman nan kwangi al giskin sekundi ne skain apa in kaimeli kweti bele asake ba na kwaker nga gemberungale walakin bulingale gazi in kai kweti siyasan din dilo jawli nisken kil kul ke nyama yebele
1: e din bele se ene dok sa taraz jela idin na yani kwa buru al kayim bas dor toxical ni na utonga kela ela dora le al indelia minding in kelwe alang kwa al riti alang kwa mbele si duala ke bana tabun jawreti
0: alang kwa kweti
1: e alang kwa si bas ki kweti arraka e nka ha bele na na nyanga na dole da kan elasi tabun zakari tia elasi albei de jondi lakin marang ela galati nan orresi dual tum ba allan ko ina kwe ti ilal le apa indeling na gal orrente bu indeling na ba si yanga si kala jamba gido ban na gis jam idin na hekma sin jamba abijin jalung e alam ba abanga kirsinga nal ba ko apa kirsana dole da kan nan kirsinga
0: yani na masde kweti mungi na sin erige na golang ini na sin sare worre sin nyinge ne kwasun wa sin nyinge na mabel na sin bele sin na mas bunsunus nes nes dio yani jeans gamer masalan kweti den dakhil masalan ase yes bele ke tulle na golang na kwa na na na fuksi ba na kwa ba masalan na bunne sin bele den dio katim biya yani in saka email kweti ilal damar lang tulilai tulingani ba yani sunwa tarai lakin marang ine itrik ning tule kuro namakin na

0: kayin si na dokir sing na maingkamin ko e tisi asa e kilabele nga walagat ila erien na kwela lang kwa na kaya si na kundiba alang si dembele ila si kwa walagalasang wasilin via. Yani den diyo yasin ang kasigaba si long ide yasin ang yani kaana niya si shagli tatil hasiling nga walagal soga tubukwaleng mungkin na nindeng shajaje na soga kirngali abe ene yung kwalem bele kwa mungkin na yung kwa kinkwal kwe lidog yung bele yani hata din kwa lang kwa yinin kwa lang awawa
1: si
0: kaangi idi na yasi kalas yani min diyo kali
1: ogdasfia yani
0: awijayan ogdasfia na kwel balang ila bele sita ngako
1: aywa ina na ka sa wela lang engwa lomfizata ki dolo doke ngang utonga resing ne embele si mungkin orren kwa nang ngangal ayjaming awgal ayba ming embele si idin na kwe itial ke yal kin kan kwe tial melege yani embele si songas ka ndang orre
0: yenza tu kaming ngaze
1: ega
0: kwa panga
1: yani kwa panga kama kwe tial melege naljin jamal kwe tial melege na kwe tial na sin kwa in real gt enga jawrti ba in kwe tial lomvina kilma koralang is in kwa embele al gt kangu ina ska ndogala si fo kauna akundiba alang belen se sikir sengol na kan se kela kamba yani kwe tin de embele si barunga kin al kan kwa kul ko ye tin embele si iri kawrtiya enga kalu ebal aribasi tal ko eti na resema bas la ehtimam kanna idin na ta ba shagge njana din ko wala gal din atine bele ko nice gcc enga wala gal gis unse ko bas enjalon sare aba dua pa enga anan dok erro si gelen na ke abas ato fo gyana jondenas bele la den dio uri nas kate men via bas ogda jaw sare ko alba pa enga ati eri se jegila abelemba
0: yani mungkin nan ndi ko si den sheja mungkin la nan sheja yani wai nan ya namning apa yang timan nasi ngake ba yani si in adam shaksi ma san ngal dan borun ko ale wuri ha
1: egan na yumon na yani na duo yani apa ina ka kirai nan si hikma ke nan si beleng ake nan sin sa songa taras beleng ko andio lakin ga dirai ba lang abiran bi
0: yani asi fi filan yani asi dan borun ko ba man nai ba al ko masalan sabaran inan songa ke zaman yani nanning yani ko ingami ga boru mungkin nening yani kwa kelal na kwela lanki kwa ngirzo yani duona apa ina sin belanga kulong lakin marang daga ni haya kwa ndubungo nguro
1: kwa kuni kalipi kulila ngungi na mindeng iti dua bulo balang yesi gelel albe kwela lan bele reson ha fok fok ala girse ma bana ma kwes uto kaldol na masinga dio jangwi kweti man nani na kwa panganta mun resi lakin aba kundi balang kan dogala kirsinga kidango resi taga tabunga sin kare ba naba doga kundi balan kanyanga kirsinga or radio dok or resi tabunga sin kareba
0: yani masalan hasi ya deng deng ki din kirsinga lan mala jata kas ile tinkenga na nyama masalan na kwa dogala sia kundi ba maran hasin den tinile mungkin nan kwa kai niska yinga dok na nafso ki agli ile torigin ile kanni ile long yani ki ni alan kwa sikurren kani ko eti silazin nan din den tinkania na dok jina sin tinja ni kikindo wala yani jawal nan sin tinja nan yanga si gereng na slo kiringa le janni nan ni gundina uto ngo kiringa ko le ni gundine abiren fi yani er kersin injagin nan gundine abiren fi ay le risinga ngalan dele ki tulin kuro yani in ha mungkin lai wosin dok kwa ki agli tori ni
1: la elole bataras jela kina nal ben kama sa tina jeingul ki kwa kinal kain daldin dio nyatin diele yani itinga kamba dang orre bay longe nakin orre nga kulal ka indel dindio intile beza dalki asa kain ati baruka kain ati kwam barungale kain ati ayi lole kain lazim dola dokke nga senan tinkanni na lazim ko eti sinan kuro inkanni alan ko eti bele itnes ke alar resing aba kundi balan kain dola dokke nga kirsingol ne kiwelsi sare ban karin kaungi la ano yenge na orre nken asasa ga san orre si irka giyal na ko eti si ati guti na nin shajenka ni ula idela ikikile si aska ungelba. Allahumma itna ilomfi ini. Ba guti nden dora ya. Na kwe si utu azjuriba. Ati hata bele jitina kwane zi njano ngal jitina deng iya jang wala deng abba wala deng abo jang ala rabbenja. Ba jondene resengo liana mas injua.
0: Ilo
1: al jitianga. Almarang ilo ngalang inne injua. Sare din kwe abo ongalang zi bele ilalien kwa. Bangin kwa oke gabale. Ilo le ay sakeni duing ya wala duing kala wala duing abo yenang kwa. Insi ina ngalanga waba nama kain dola si ina kurnyu na kundina kirse
0: yani ira si gundiza den si gake aba ari fal ke wala gal dele ne si waje vetu lele gitile undul ay sen gisi kwa kan idi nezgi si keljam yani asi galiban ko al yani ko je jama bulitia masalan kien dogala si baki indora idina yani abas ri hasilen ya local viva en ben doing yes abas wakile sanga mi bol
1: do ba so ambara nganyi ngo wala galgilla
0: wala galduin kala si yani ka usuran dio mungi nen yani duo valdi nesile beren se wala kin marin gi al tonjan ai sin ko ba kangi idine dile se je eske ba o filan zenina yani ki coming in jain badorage yani asi dombore kena na jama gariya wun ken domborale yani imberen suru den zadule ye suru bake maram baddol dingo ene ma jannama bayingal
1: sin bayingal
0: kolintisi yani ne suru de lole mbaske hinan zeninal bayeke ye type ki tala manas yani watanga yani tin jeingal oto wo torik din won wo asi yake ba la rabana living di aljay ma mun ki ngalan yani kwasi intile ga injini man jama jora illa buon gen
1: na ba se ay ba yani na ba en kame ay dual bas den tin ke
0: e uja nafi
1: la gal di la aljay gal ba utonga ke la jaw to lenga na ile tinin ke utonga yani zamana sabeto illa inin ishenge
0: ma indige ne bele in yani asi halian kina mako el yani hasi gwal dai boru kayin kayin asi sunwa ngiren niki le tori gi ngila kanne na zinki yanga singan kayo kasiba jillon yani kiudo andi albauge yana kila bon tori gi ngila al kayin ki wo ngila yani yeng khalas gare den gi ne wo le kanne inji lindi gal undun namas geyngo idina al kila panga kayne njwasen inji geyngo ilegi kerengeli gina khalas tan yani ani as
1: ke mang en karol yani dogala ke nang al dora kurul wala gal al daim bullying le sikini
0: awja al kitori ko ing wala gal al inan yani ine no udon o ko ing wala is na ka ing kwa istardi men ka le king ki fili an akoy bo bele ne kame zenina len kaminga botor zal bas ken kala jal ila kasmin yani ayu lolen si ayi tin wala gal ayi sagava
1: baila ja kwa ka
0: ila ja al kwa ka ila indalan simin ta sani haja gamanal yani incoming a kwetian melegi yani kwetian melegi tab ilal melegi jezikel ganja jam
1: ayla
0: bata bele ziki uto jami
1: yani kainga la nama bele ziki uto jami namaran tamfis la bagal nama jare
0: ma indigina muskil yela in ni namaka isungwang raza tasir via kadwin sabang erengami dombor zanafsi yani ine ji riziki mitil idingi yani ingari abani toriga kya ba ya bara saba ingari ab torik min toriga kya ba ai si jumwalen jan skim mitil jam idinna rabanal al yani surule al bungo yani isa mongo al kingwa kaminga yeri si belaki mitila risingi kwazi kain abonga ai si kumekin belaka ki mitila yani kama na ala ini kifile indelim
1: kinga bala ina sdim balance unso yani next to bondi
0: jago
1: aljin jamen yani kwete al melegay na asa insijala al isa monkwe yedogal ela ki deringin dora ela na yedokwe iti anga na al ela na kweti anga zamana li etrika kire anga na duin nan kishuyu kakela yahudan kawya nan guta kawe ya kwasi sirisi na kweti anga yendog benkela agina kweti jang kangirsen na kembele ngasi senga keleba lakini marenye bele arisinga bele itrisinga na enzata istagriben sikawe na kwata ngalan kawe alkenjingo ngasi yani ana saki inkame lomfizata alki dola dokenga kien uto arisin bundi kuin orrenkwa alanka ndogala kirsinga dola si kelias kabitiba ay bele naske kweba awna risinga na bajidin kwese daima nga jaba na sora jaraba jata ba penga jijanga sangela ko ese wajaja ni jijanga langela ko ese jonde na daiben en na kwa engalwali ya university
0: yani filan inal bigie jaba in a in mitil wala gal in belezi sunwas e jela kana ma yani erike ne dun juru len diamond tarifi brandent tamvis yani asalum bakize na fizen bia na makai yani al duwe embelen ko etian melegi in mitil zi al zi jela na al melegi melesi ganga jundi barisimo
1: but as
0: yani in kullu mana duoden den sur salim gawal den sur ingo worren dio baba ngine bagil mana du ingeri awloto minnin torik kenga torik warsha azwa nama marang ko akele kikien e bulinga kernga wala gal kikien domborenga kernga nawes kige na ile jige namas kwasingan gisimle asirem via lekin marang utongile torik ingal kain numako to ingalun gundia na in usi sunga ngere ba abunga gine stariko yani asi wuonga ka wuonga ka wuonga tori ingila ingusi taras ka bala gi mitila bi mitila ko imba abunga le kelka
1: inga sa ki inkwela lang ki yani daile kaungi
0: mhm
1: na kaungi dok na bele na kurgulo na bele dok asal yani asa kelka na ko ambulinga ala ngarit ka bunga le tulle na mankain bulinga dok asa ki kain na kain mitila ala ngenga kalubal ba ri mitili mitile kwa riskiwitia mitel aljamen riho azbetel ba lala itingi asanke rikiwi na yin arinal ba gijwa ariaba kenga ba ai sikiwo jiwi ba kela dora undul al rikenga na iskwa kondie na kain wonga na kain abonga isa kondie ba selain kondie alandela alimen kindeling wole isa samba kel kam na men kam ngad ba mitili na makundila kiko la san alimen
0: mitili ana sikwa kene me ingawo mitil kenga yani kain mitili si mungkin kwa kain yani mitil mungkin ne doxing aldo ki kwa khir ngam kiem burunga kwa khir nga kain kiem burunga le aba itir gina ngelami ila risi ki gudin dor la din non koy ngin koy ngin koy ngin men den den asli le fago
1: aywa
0: lekin ki worre kwa ki gavale ki gavale worre kwa nama kila kwa le kan yani udungos ki duska
1: aywa
0: yani to kal masalan abunga mitil si umane mbeleng yani kweti album melegi na ki utonga ina mitile songa gela se kaldi kila mitile azikala nung gudla
1: dimbele sai na ki dogen kwel ala utanga si kurgul
0: yani ila gel kabe ay sami ngal gudle ja ki gutin doran ma jurgulo kaangi min torik dai mboru no min boru amali ya min karin
1: ga na ki asi kangge se la tabe ala ki kaungi na kurgulo taba kwel ba nka ay ngal ba mitile banas kwa kol dulal ba hadde lakin kal kan surunga sin kingo imitil bezat kaangi kan utonga songa kai nambelanga songa kai
0: kiyan kanje kuldu
1: aiwa yani utonga kengal ingi na kai kibai longalan kurgul naskalon den tetek ingbele al ela na kan ela na dele kasin kiwi
0: asoi asoi bara saba na dok ine ina jamal kirsingo namas dok e halaga ker kwale ka kausingi na dok bi al kel jam kwabang au na kingan si kausingi halaga kerle na kibingan kan bara patai.

0: Baila urre kwa donga ge ani lo bilo albang alang tulenga bang na duin donga alang di elefago kwa kul donga ge ani sunga oton sok na ken neskai di na dokwe lalang kim utonga kise kel na rok diangin kirsingo asang kalung idi na kise jarung sunga takatini oton na wakwe lalang kona kaim forengang kirsingo na utonga ke la tulenga alsi yen di le kiwita ina jaso na jiyang asis jauliti oto na mara kwa lalang kel na ki gutfaling kirsingo majiram bayan jago na warre kwa donga jani na mako na sida imbera tabung kago jago
1: asoy na tana asoy orre kwa kita lidiele jamung ya isi bomungo na kwa kita lidiele jong ya isi bong ha are sangalang bidombang na alang konjolang karabang asoy samin tabumbeng kiki ng are ngang na kiki rai ngang
0: Barafatay na jago gutfari na skwasi donga jani orre kwa nina asa kayin na sa kunga ba na madugdain sa wakil kam na makyan na kari uto nga kilal tulle nga ge ina alan si kwe si jaso nga jauli inu duwa kere si dembara si aising ki gabala nga beleng na kinsi ay ki kangla na kaw na alan dokangin na kagil den jige kay at is coming walagal at is coming ba kaskiwitya namadog gibano nasdain sa wakil kam na makena dengin kirsungo idin na sunga tagatini kwe alming iti na iye si gurungi uto ako na siye si jaldi na den juru lentintia ming war asa kayin na apaya nga ba liyado ka ba apaya nga kimuto nga baki nga indalandu iki baray na barafatay.

0: Asoy na ki borai wore kwa kital bago na ferraba na kital banna baugiti na kise ki majiram bayanin kani majiram bayan kise oto dok uwa kiwa waka ina kwa lasen kiwi ila tile alji janna dogola si jurnyu uta waka in na ki mintore kasiki wabarang kain dogola njaya ngale kauriti walagal asan kaming kise nse mungkin nani yung kwa jurnyu wada yung borung al kerkeri mingi borunga kerngang ayi kwa wana kagil ila tile asa ji kwe si berenga tole nga jemi yene uta waki si jawriti yenge alang ki gabalas yuide njaya na kin ingu dele ilalong yesi arruñ na liati yesi ruño al apayenga bele gabala injundi lalanke kwa songwa tafigenge wala jundi alanke kwa kenga tafigenge ba jagone zwa
1: asoy natane asoy orre kwa songwa aso aming al banabundul nama yei al jurñu wale kanni jurñu na ma ritulay jurñu na may long nina nan kurosi na den itti tulle jurño tabungi reng basin gis dangaleng na basin kem kwa jumunas jam maranga bay lonas din kurusi min deng itti taras ajiuba jato ban sabba sergi wala galnin korongi na lia kem kwa madin dinga du fegali otong so ngwa kin ndeling na ma del din kwe ye jurño yi del din kwe den jurño yi na lomba nina asan jurño de dingo ende njurño otanga songwa kay na den diyo kay na mata katini alanki skelasi kalung nama ye aljinjwa nina asan soring estenja walagal soring jaso nama maranye kale undul walagal gabalanja asan dubara sib imbelengal ki gabalai kile kul abeng kwa day ngore alan kirsingo bas ritomine nama kale undul maynin digle gi al elong na duo jang na jurño gidi le kele ile eri kangui idina otoba ko ngona kagila forrenga al kundula yen eri lo keras kundula ba yemas eri si kundula al yen den dio kay na kwales ki yute ki ngapungale nema kwel azan yengalo minding kidik ay mening al kawne kayen surnga si kingo ki ile bele ki gabala wala suring istenja dain dio kele wala ke ba aba illon na ki dain dio ke for rebasin jawla nena alba belesis iwi na rising ki kila korang namas iwi na je marang abay lo nas kiyoto tondio iya na aba na barnga na kalanga na kule loto kang asa kirgini na toriga loto kanga na gabala sis kandain diyo dogola abas kawle do basin ilalan si kain marang abay ilong na yeng istenjasi na jaso si as kainba ki nas kiya kamba yendok asin kiwiya ba kinama yenge al ilong al kwe iti ingaminga ya alba dalui al dindo ngake idna juel alanjanyo alamba janyo na jawi. Sunga takatini maending unakain surunga si kingo ki ilalong asa gabala ilasi dain diokang wala istenja sis dain diokang wala jasong sis dain diokang wala akimba. Aba ilon na kima ining kain surunga kingo na kain surunga sis kiwo lia kibankel taga ainin kurnyungo wala dogal sunga koje nganke mbole gal bile nganke mba alang long alang kain porre ngasi kurnyo maranga bay lona kain dain dio akeba ila alba kikau forre nga yemba ila sikawe ria ke basa far kundula aba ton dio janna jumon na kwe yani nganyi ngasi sunga long ba abba inala long wala gal iye inala long aba jumon nas kwe yani istenja si akeba yi benjumun na abay na long wala gal na iye na long nama el abay lon na kwang awoli nama skele doraje abagal illon na dok na kembar nga genal den kringele nama dokile dorakiye nama marang wala sanno al au na kimenin kim mitilken kain do wala le au na kim mitilken asa kain do na tawra kuroba idingi na abat tawra kuro oton si tille jurjo ma dikial kirsing inkriti na toring algi daying surungiri kanga marang otto kwa ninge alperra kenga na longa kidlia kamba al ilong al kiking alanjang man ninji ditininjang man ninji lo borukerlejang mi na madelin jina dinyang ko ebang na marang dok ko lesang inkalong orre kwa oton de jurnyu na la no manatoring ngira otto ilong nina algi duo tok jang meram kwa ongalenta ze wala kwa osinta na joyang kwe jurnyo ai mainin kwa oro kin kwa gedo nas dingo sikigitia yi kunir dok eri nas dingo sikigiti yi ji duo jang kin kwanta zane joel alan dora jarang ne kin kwal dile somage abadiele iting juro jawli ba basin kurun gawa otong so idi na duo anan jwa sa otakar gajar ti dinga kin sin karga jaba kino ka ngungi ne ma illo maning eyi alkikain surunga sikingo ye illa long ki al metila kan kain tongale na kila sikida ile kila kila jalunga namas liam mosotka a namado yenes al jingo ye deng ya imberenga ati illong nasque isten jasi akeba wala jason asi askeba yi wala gabala asi aslomba induo ati illol le na kirenga ken jigenga ka ke na kikwa ngainke takatini duwa ba illong nas gabala asi alomba ken konjole la tamungiren songwaninge kine lombal konjole amati delling ay kiran kirsin manin ni ke ati lona e jure duongi wala ko eniwi ala lot fa ko na ni pya na man sin ke ken jaru ngang anan ay lon lobi lobu njum nas kor ngake inna ma degi ati ni yana gutal longale nyanga nan sin diga ke ati ni ngana na taringan sit enga asa gabala si alomba kan na yan nan korrompia bay lewiyal sei al sei ila namas do gabala ke ba ila do namas jigiri liagal abas awulengi en anas mosot pe ana denton diokeri dok asay ila se yibal ridike nenga la in alki gabala kal korongena awezantin yi ila namagal korongi apuyi kin nye lage oto aba kelna dayen o radio kagila alki kin koronga kuyi na duorik barase aspati ba ke ka aspati ba maningi ngwa meram al kwalki ntongale kin kul tonga kernga kerkele kurnyin nama oto ji ton loker ju nyuna ka loker wala ji ki ya ki ton digi nden jur nyu jur nyuna ka ki ton digi nden jur nyu marang al ilong na gabalas askamba abake lodi ngan kwasi aba surka nyai kote ngalan surkeli inama ka ngungi al istenja na jaso akeba na gabalan nden jua akeba ine nama jel kwa soga itandio nama jumu na ferrakini inama kai nama ridike al kwa ngere al do jeinga awal kimbas ja kinsi kansa ki wala askamba awu maning na kila sunga ala kiuba ayi na maning kawngina kayin surunga si kagil yeki kila jalunga si kansa istenja si kansa gavala si kalunsa wala kul kila kang ako kaduinga bankwe na asande njurnyungo sunga tarai lianim ko na kila kagil kika akwarangai alikikang na kikila kane asoy sunga takatini abay long alam forrea kurunyo kasipa isi long asam maining gabala si na istenja si na jaso si surin jaso si asang kawli kila si kila ototulianga ge lano nalia denja ile kien duiti asoy
0: kiborai majiram bayenes inan taraz gawara kise sunga takatini kimberanga jijua alan sinkiro kalung kakiwere kwa kainja ingale ine embere oto kankir sunga orre kwa idin na kise ki aldaim buru kanga dogola si ilona kwa kulkurnye iye ruin nang baruin nang anyanga na kala nga marang hatta elen kwa fiyelen dok yani abakwe rigitivya mungi ngele duolen tine doka ni kwele tine mse mkwa aljo dengi ya wala denga ba undul balang ingole se mkwa kanje li idi mba mkwa abani mkoronga fiya ba
1: alanga
0: kaldiye ba wala duwe wasanga kwa ba fa ilo leng nama utongo sunga ka ine kinga sibulitia ne kikote yeng alanke ngutaka nasikia nga sukumo ine bara kamera safe dok tuleri memfia ilo lenka nama wela leng ingwa aban sele kela kindo gala ntala yedi leke aji iya na babang kangi na kaya nga ming jitia iba alang anya nga na mama nga na bar nga kariya na giskwe kurnyo songwa jamaili marang indalang kwe ilong ninal siji dora mahayan janda janni ila dora sinama kafia nama jundi lana abaji njwa alang jaldo ine ning induring namas inkwa ala jaldo ba kwe liaki ila dora tok aduiti ba aye nama ka ingwe lalang ingwa songwa tagati ni kwe ti ba ilong nina kuru nakatile lakin marang kawe lalang ingwa aba ilona ji sele jere na ji guda kerna sija al dogola racing duo akeba al ye ilong neskage nes dela ke walagal nina se uluke din ko jurnu ngolen idin ne jial e janal ababan gablines dogala bela ba ilon alan alan kage alan gutke di enta zena ba ne mboki atis dogala kera hal ko elan kin dogala siki dora di ko iskurnyo ne ila jurnu ngo bas di ele di ne di en dora ila albi ba al bolan kin dora ki ila dora indalan kurul nama mboki al ko el alan kin dogala ki in dora enan kia walagal aliene ko gin kwa ki di en bere kame alan kin sisim gial ki ko alan ki ila kia ba oto ki warre kwa al sungwangereng ki ngasigi dogolan jurnyuwa kwa si donga kuriti ina longa digan banga kanyana dogolo kundia na iya kanyana dogolo kundia idi ngina min den bidayari albole non tombutumo tongin den jutumo si den sasto la boba inama udigi maidik ajundi na kwa dogolan den jurnyuwa leng bala kawariti aba wala iya wala abba ina jawariti ba zainia kanga bongen kemingi kuru si alba kien dogolan umukirte ji oto adin ilon nagi ka dawlo bulan na kage kuru bulan kuru ila yamin gi gen juzure le duke nanin ka hawela munginan kulma jinya maran kurun sarlasi an jabuwa bataga idin illa ba kuru lo ila le gen na fugo gen na fugo tana na ina lomba al kafia al
1: ke wo ngi longa tulle ngale fawo
0: ja za ken wori ga du lo tulle le fawo fa ila dog ba ila sala foiti kuru ila dawlo songa bulon aye futo enga na khalas yani kingas keba ine dok ati iya ken ati ba ken ana ken dogono jurnu wala futwa kireli ni ba maratu yeren to asasi tulla jabu bani bim bidayale in sika ka nga mi min kari ina ka nga wi idin ne intalai algi jisi lomfi ini ne ji oto intala le ngan kara jaw ngidi ne itala si dendi tin gundi wala ganas intala duwa to si gundi taman duwa to garunyo ba kila dogola si taga indalang ki ila dora al ilong alen yanga si kurnyol idin na banin duwa to gin jurnyu wonga bi ko wasin bela ba innama udigi awle na mado wela lang inwa wore kwa jurnyu mo in eri hayna ba na gol gabala in eri hayna ba lan ji ko si jurnyo nas u gabala in si iwi asan duwa ker si gabala kali ba marang idini alan singye kalon alan kai alan lomfinden kili wala ga lomfin to gun worigi maidik idi ne jaza duosi ke gabala jo gabala duosi diya rengel ba ila lomfinden to gun insi jalanti ji al duo to lejang na lomfin kwa doldin kwa gin kul duala ke bana birnya lan in kwa yiki gabala la benin ba ille ye yani duala ke bal birnya ille lomfite bi marikin dola jis in kaina zalti bagina zauliti nan dora inas gawliti alan yenke ngankia idine ken jayngale konjola ambulal balia ape apa enga lonzing e atingi longne ila loleng ye dora guru insi longka nani ne iloleng itirik e dora uru alan iloleng inang awngi ati duode lenkari kituling neki gabalande njwa ila matinin ila duosi do bilen fiya alde lenkari ne junni neki dora itkuro ne yesitana nan singangila ila duong den kina le tarjebi anjebi ba kangi na kaina ngami idi neji minden iti uto ka ina si jawli na ye kwe kilasifi ki jurnyu won dora min aje iti na si kilasi i jawli na ye lia lo ker wala gal ki ila dora len akuriti ba wala ila jurnyu wala akuriti ba ila na maka ina ma diri nga galia na inan duitia na ati ye ilon na apa yang ana lomfi jundi na ke hadda ken dogola si zatu iya rugli abaki ila dora inda lan ruin nina al yesi kurnyol kitule ine insi oto na maka hankamin imberezi oto ine kanzi kela in asi din taala litiel aji iya jannal abajang alang ilo lem futo baring na duo bi duo na lomfi forrenga ini ina jwaba kim forrenga alba gilomfi ini lolo in kai ini lana dol wala dola iba
1: doli ay alkwa alko en gama hadiya hiba ki bele fukka wala mar baso gis mayna soronya sunga ke wala ki mar otage yani ke sitingwe ki de nas musajjale ele namaye alki dol kering ay
0: ki se inama dole ne jotto adingi lomvi gisi dolini ne jijjono se dolsi juwana en jwa in dolsi kara welba wala galka in dolsi futwa e yaba ki sense sunwa nin tarre wala itay ba ila dolala nya bauta ni duwa kersi ni ki latin lakin marang jizi ki sar din dolin jilal ne zin benen in dolal ge kani ne ji in dol si ji wala den u ki aruza wala gal ne tulla ge ba sare ne jato ay ni fo orre kwa ki sense uto sunwa ke indai worre len na sunwa ta ga tinge alanki dogola si ki ila dora indelan kurnyu e majiran ban warin yin kwa in waran jijagil dilalake ine namara wala jidi nafsale wala ga jikin sulukiyata wala ga jidin dora aljike an janni ailon aba ilon jago
1: asoy sunga tagatini a meram belen inal jijwa ken otama ningal dile fingitia au mati jidin dirbo mending ay kira lesa jonga
0: asa
1: den jurtole a tulia sa jurtoba nama tulia jurtoba kaleke oto aba ilon nekidain diozata ki al iya na ba ko ile san diin dirbo kurtol mani nyen tondio ile istengensi wala jaso asi wala gabala si askeba yi imbaye yi al otto kidain oredio imbelem fuka ina krisin jumana yanga su nga sigena su dogola kon akaye na abanga longa kranga lekenge wala niski kinge nga kerkerkini na otto nsogle dok anando gi long aliye ina kwado gin kamel tabunge na musosikawe kidai ngor reden so nga bayle oto ine ay kira ke jalo nga kayin aluke ne undula meram aba so nga jigila manju mona ye nga ke kidogolang maramba nga ke imba kangungi oto na ski in si askalumba ma indindo ming oto alkaenwa e kali meram si duinja le o duindel dindio in ilo al duinyang kwei alanki etala kabun na ilia rabana kinga dola kain dola ini aliye kain etinga ni ne kurnyone nanko kaden sa baja so ansa ka ngunja so ansa induo mending kidik tondile runyuo na kaketa wakamba yake kengi undul lila dienton na kaka queen undul ilalong kial sources ta ga kirmil wala sources istenkau wala sources ki gabala kamin wala kine zata ta kati lona rigiti a arang el nazmeram sina alki gabalay a kise ki alkerkerkan na al aydu de njuru likerkerkan marang ay ayla jirmo na aisa jalung eri keri aisa kasi jiti indeling na kagal nas inalung keri atika anes jiti indeling enana mansuring arabarang na bansinu bansur si birmo na bausis nema tebumbo marang aba ilong na kiming denti den den dirbon jurtole kulonga tolia kurtoba bankel na malod le kagoye wala jika istenga isinja bola ka ji istenga isinga ba wala ka ji ki gabala isinga ba wala jika sigi gabala isinga ba nema kulka karin yi aydo den abanku ye ker na denji bankiri ri jegi jato nema wessing ile risika bi al kay ngunga kaminga al anin die lel ka kawungi nas ken kurgonga kangare lel kay lel yayi al tongi nas binga ki ngota nyedbo marang abel mba na skerker benga ila bayene long al duo de dielel kawngi na mas kien kurgo nga kangare kurgo nga ezike ngere marang ila ba kwa gena kamya sa kungurga kurgo nga kangare lia na masunga sunga kisi jigitia meram si jigitia ki kadora aliye yine ki dogola na ki dogola sunga yenge na ki dogola nge sunga yenge kin yelage alkina lankalung au barnga na kurnyungo na kain koronga legal al ilon na ka au nas gal kiwiti oto ile duo al el na dientas lel ila tala pui alam bini ba ne le duo si a tala le barang ne ni ena duo en ne el na na oredio tari itvia alan or resiste bunje nina al baram majram bayin ine a kamrod se kutuwe mpia in ilong aba ilonos kikin utongale dagargara karaba ki dayung ore banyokei na kwa keri kwa walagal porenga alkundula lea taga tala singke imbo ore dio ala ngutka onos ore sitibungkia. Kangungi, idi ngine jirimu askeba, na kin jirimu nga wala istenjanga wala gabala nga, yi alki gabala in. Ilalong asa kwasi jigitia wala jigitia ba jigitias oto abakel neke gila nina dai mburunke ngutu akina indile kul iding na duo akeba sa gabalake ot na duo akeba sa barasi istempi albaye na sei namaka sikaba nama inkaba zininal oto dok meram kwa kayin na duo illau aba sden kwe ila gabalasi iwi yemate albanyokei la ila nyukinye ba awuna sengalon deldin ina la nombal kuru oto abel na deldi nyet inalan kise ki kuron dora dwiti ki kuron dora dwiti kin konjola anke imbalan en njelia deldi ka kwel deldi rahma kwel
0: egeye
1: rahma kwel alan kaka alan sources iting istenkau na alan sources kausi
0: maran dodik ma ki gabaladi maran yani kullu mana kan na gabara ke bana ai duwan beren yasi tay ina lo
1: awal ka kiran
0: lon physical
1: ka kan ye duwan bel mate duwan belele ka kiran
0: ega ina maitu lon physical ole ka wardi iza ga na gisi ya na
1: ina lon ye ina lon ma indin kizata ai asal lon fi ken si fanga ken si bata si kalon
0: amin gel lon physical ai lo
1: a bas ki ken si bata si kalon ki bazin kalon ye si kalore ka au ka insa email e ka yi al kloring le kal koronga au kuin belenga al amin ye ilalong al ki jo ingin doro undula wala ila saka kam sa fung au
0: mai ne majiran ban kan inje
1: in ne mayane suma suma koronga
0: in long yal koronga ina imberen ka kwanto bungina la wel basin ingi mal ka koronga indigi ma ti gi ine u kene ji jawna korong na korong duiti idi ne ji ajol balan tayb na ji kwanto wingi jamin ala jol basin ji ne ji koronga na lomvi ina gizi lomvi ay gi mo xele ya aba ji do ijanga nes lomvi ziki dora se la lengel ni ne ji njami ji se jang dimbare le mbe nga se egel kiero korong ini
1: mitel ke na embeleng aba duo kataba irijegiti na funsifi kelal erbetin jalo nga ge wala yal be erbeti aw albes erbetin ken kudi
0: oke
1: ah inna mata katini kinema otto kangu yal ken wata sikir sin orre kwa al ko lalan te mungireng dayin orre worigi na alan tarasin alan illon na kwang ke kadora baso gis aba illon niki otto yani orren ken forren asikul in gabalasi askauliba nas gabalasi akauliba in zakalun jato dayin orre al mujtamakarin ainillon nekiye asambara si duomfia nekiye asambara si ker nekiye asambara si tebungje kin otara makale min ton die gizata basin jalon kwe id al illon nas gabalasi kena dignas gabalasi akema duo asade embara si eria jundiba otona ma nema kake meram bullinga kayinga alu kayina undule nay kinga dayin dio kritia nema dayin bullin sito gajawiti ti torik enzin kalnga iyanga alkweli asan dogola si surin joyingi ne surin yi girmo ne surin istenja kalnga ne surin si gabala kalnga annan illon na pula gena skelen kinga basi loto kinga asin kangara mara oton balloto bam oton den tille itkago alkwa kranga bullinga ele na anna nungi na kelay sangay besin do den de molle kinya indigi may ninya inna may ni yundi na to kay ndogola kirnga kay alburu nga kirnga likay do ki bara nun sa to indiya kame ba inaz lomba alkas ari anna am alga do im bara lew kase itingi za tabuntu yi wala tabuntu yi aisi ba wala kelma gila amin wala kelma amin ba la den ari onen ken bar ngan tabung na tolom min ami na ngini ba to do ka ngini ba
0: ka ngin do azbelam ba ye jenne
1: tri inaz belam ba ye jenne kinama kage ne ma bullinga ge ene ninal majram bainin kwa kiali long kaim forrenga si se a alang otanga tulenga otanga king ala nyensi yi skol ngeti zenina kia alkwa ahlaka kriya jalunga kininisi yi na jaso masi kwe kinsi aising iu abakadu ile akeba abas ji otone nal kingwa abonga ababel na bongo al mestri bi na bong ki empuro na school do jinya ire na mabong na bam die la nungi na mes loto gina kai yi kin otono amaram bullinga dinga ele na kelela nga kimba wala gal nina al incoming al in itti mani nga bakele al beti se wul kanya bangi tizi ri wul donga kai na malya ka opungal king tori kenga na oto al illon do na tige illon ko eniu barnga ndem bayni na barnga ngum al wun kariya wala ko ede barnga ngungi aba kele na kurul na kenge na king runga kawe na kinge manin koron min atitil min itile manin ya la puy ko ambaba na manin min itiba na ma itinde mba na ma itimba na manin kele na ko kulka bi na ma laye ba al ko ambayni maran oto ila kinja oto abajel na njwala ndogola si a dien kasaja na koroka bi baskere baskere kamungi na duorik ina lomba eka ay alduing albaral ke kiran ay kal itinkel mapua lala ila akeba kin na mayenge numa otanga kernga ge alkayna undula ina na majaso indeling abay in iringa san nyundi in iti yegala den sur itilew ila sigala lomba yi marangi longa sande mbarale yi kin otona maka yi nina alton dio yi iyan kiba ki kalon sakilasi ne ki kulngiti sa wala ki otoro dain dio yani orrenga dingale kin nas ya kwesi imbeleng aldin ba si jaldo wala bas imbeleng aldin ye si janyo yi kile la ngi yelage marang awna singalung e kwa kin otonden toglena tarai na so mazata yani alin kaminga al majirin kwesi itinzi kaligabitia ile do akeba ka ngele sido na tuka kai ka ngungi idini na sabab sabab sungainga kin ma kwel balangin nalan karung na ma ka ngun kirsinari in rie duo angulin siliana denja ile duiti na al denja ile nyanga yen duo unuskin galon kim porrenga algel lumfi inel jinjual kain dolage yengalba atingage kien albas soga kang au ayenga amin duel na kenga yenga wenga ofogul yalba jumongalas yero na nyana den dora nyanga naranga dele tongvia dele tari nyanga dele kingiki oto yenga songwa ge matina yen kwal kul ho ngai nankay maran ye kaske atinyanga alan soga tubu kwale den nangali alan kwang ararengel asang bere long atiki kwang kol alan kavia alan kerang na alan king existesia na alan ki kwang zirigin al kwa ingamia jeuring yi al duo jaru ngafi maran kwa dinga kayin oto aba el ne ke bara jeuring ka sar ban jumong yi na duo keringa kello ouna e duo si jondi kamuni idingi na kilalang akaimba al gabalai wori na ba gabal wori nga imba yei nan taka sursi akaiba asante bunko asoy
0: e ki borai majiram bay a ilolen kana ma wore lan yinwaye
1: tabunje
0: maidik e aba inkwa oto aba iyana abba kayna dogolo kurnyol wala ganna dogolo karini na koyelan kurnyol bay inkaminga e inkwe kasi alangi rayen via na bas kwede an kasi alangi rayen via na bas kweni u an kweni wadi bagui in le awel bana songa o maran wala lan ilolen o alin beren kasi kwe alangi rayen via ine namo uke ne skin asi ye na dele ta muka kaniba ji in ati wala in dolal gilovi ini madik lovi si se girsi wana sinjwa al au madik nadi le tulay min war dina duile tulay yani min war ni lovi si jwani nas lovi si injwa al au ingwe nadi le na tulay na au ne gizi ne rayin bi al au ne gizi uto to le fe kidan warelin madik kin uto nga kan lale nan ka al ko kidi embele nga mi nga alan ina lomba alan nafe kasi manan al au ne kisi de lovi si kin uto wasi kin dogola siki jurnyo kila lakurmi ato ayi duo abas kweke dayin worrelin bizat duo ban beren ka ingwe al wel aylan kasirayen via te gizi duo ilan gisa lo yi al gi gizi ingwe ini zatu din jurnyo je jurnyo ba ilan jurnyo alan gisa har gizi rayen via delin bas wala kan jurnyo kisense woru do aba ilan janga na kwesi ilan jurnyo yange sare gizi rayen via buja ngene din jurnyo wasi tuijawe ka ngene kaina amin idina kise abazgi kwende sala zezatu ina jawli ba inu ka gizi al gurnyo idinga la urnyo ba yange sare rayen jala ki marangala duo tulle janglo vinungi na lan lomvisis uto ke la jaye kwen ki danja le futo asgi nen baka orre kwa jayen daldin idina jayen daldin shogas kienes agenti maran kwesi uto ke la alle men jaso uto to lengalo asan isten jake asan kwa kerna sigi gafala belen alan den kilma tulle na kwa kerna zilo alan den kilma kwa kerna le shafake yani ki gafala ne ki kwa mbele wala ki maran asan den kilma nie kwa kerna le ke alan duo kerse abaje gi lasde uraga se indela san duo kerin u tulle indel eria se ke alan delin den ay ba wala erial ke ya nungi delin erile alan aske balan in kwa lan dorola alan ba duin delin lolo wala den nungi alan kwa ngota ngale aske ba wala alan den bal kwa ngota ngale ake ba lolo alan in ti yalan yesi in jurnyo alan si ilong ka in eri duin iti ilal si ang al ognes dele gina oto alan in jurnyo ila erial duolen jegile ina nga kwa bal ka wel tawale duin jale wala kama alan ina kwa balan one ila duon erisi abun na duin a lolo in jurnyo din kwesi asan igna ke den kilmalen annan den dalan in to ile na mas buo neki ang ilong aldiang ila tulay. Kang ina kay na imbarang ila ignama edin di la undul. Aji iya jan na jiba jang. Aba jidin kil mas talang ay baki kwa ang watanga. Aba jidin kil maki lomfindeng jalong fisi. Din iti ila lasan gina jang. Kwa kay nga tatin si ninke deng ila la gina aski babod nungibas duwa keri lenke. Fakin uto nga gena ki ilo anan dogola si kikin uto nga kulinyo. Inu duwa nga rile nungya sanga keba. Atto na majan na njamin kakwese alba ila ulinyo ang amina ba. Alba ila ulinyo lo ala doyen kwa ala ngut fia. Na ngutin futu ati fia na ji uto nga kay nesgi. King din tongi ngisi nesia jao liba na lomfi belinji. Aba zi lomfi nkila si pizgal nyingi. Din kwese basi njao li. Ki aba inankana inanka lomfi kinsi ala kwa banal kinsi kwel. Ni ki aba kindora kiro banal kinsi kwel. Lolo. Bayin jurnyu awna jena war apayen awna jena erimvia jizad din suri jingola din kwa nyana era kira wata ki den sa sulumela duole la bawa duole la kafia duosi sa kafia duole eri le donga imingi jalun sa kila si lolo jima edin yasi nuin fisi jurnyo den to dien to de jibizad iya indin dore abas iya na ba kien len kilma fisa ba nga ba nasok bisok kilman kulile banga kilman kajala le banga rinen dinga ba jolan dingen duo ker les kilman fukinjanga duo ker tabun doeti ni jines jeine la lola jago ma kilman fukinjaw na mas ine ni kulwa kwa zigitu sa dignity uto nyetti ni ngwe le di le vinita ina lam balan oto jegil dombore lomfing den dombore le ngwa al uto ke dombore den deri menja ngwa uto adia ke na le ki ejala le vinita mungkin ada sih jisya boleh ba, nanti jadi ingkung esi bulan atau abas dua uji tiaw, dia al iya jang halal ba jang, dua kerisi nalen jau dua kerisi bela ji al jong oke om to good file bela ni injirsi, semua aje,
1: bela ngan gama,
0: mera
1: ngan gama yengki sok tok kuak ragam si kena kaya, nanti awa jengi le ragam si bosen nyumbang aje mera makir singa. Na duo de ke yom tok al kam rakam rising nama itiri kwa ke andi embele iti mara njiki embele akil al kul jirsing ila long al die lolege wala honga ge ina majra men ridike na ba kamro sep

Ini majengulu ngage asa angulinya. Asa kwa ota angkongule, neki entebunga nena mososhe kawe, kini mengkamin kena ota alke ina undula, marang kena ota dayen diyo kain. Ayi, oto iya nini kena sendeng erdi kena sebulong, namas dayen tongin siti ngunjule. Marang, ye meram dayen ara rangala, duode kwa kimitili nkaminga, al eriti, nas dayen nyangwesi, eri as irel ba irel ay anangi longana den nino den zuri nino angana longana aminga ala mas betanang inina ami ile mitile nas kwa kaldi mara lori gam meram dancing erike nas den to ngin den to yin siti mun julel tong al inkamal rinet do to wala indelim ba alba ko indelin ati lonna do na meram ile lanke ile illalong illo al erake diele wala illalong al tiyinke wala long al seri ila du lala ila seraiba inin kwa abanga kidok otanga so ngaskan nas dok yiya ngankulel di nyangwe yi yani ina kwa al illon ne bidiyente mun riya ke basa jurinke ke ban banon na duotok yi kwa itsigagulin kama alba duotok bang nina al duotok bang ay min adam le kawnge al yenzil lomfi impia alba sortok lefia eriya akeba asa julin marandok kwa kenes otanga kulili ati ilong neska otto ilong nas otadwi nyankwen sabu ulenas nas yezikul a amemba anarai ngake anankwen songo ngake jato atadwi nkwe juruduong enga ilalon den kwe de nyankwe si ilalembel den kilmankwe ali melen den unso kala ala ungiba nati long na uringa juta uringa jawil butinga lamba is undo yi na elna ene den yang yi den news is inalambeleng ilalo ngala ndengu si kapya asandengu yi rikenas jul aba ilong na kay nalang alung duin ko edo aba jawla jato den yang ko si otabusin jul kinama ka otage kinama otage asa ilong nas angulin kwen yudo aba den yen nalong yero jato banya den dusi ba rikenas mugulu ungu na basin jul kinama ye kin angulinas he kin angulinas jato na magal king atina kela na kela dorakia jato sor na king atina kela inama ye al ilong al orenga jitindelinga orenga na king kikin ngere tabunga duitao maran kwa kiele al kutumungol na bagis kina ya keden to insi sur bagi kawe na kien dogola sur bagi kawe na kien dogola kele liadok kien nyanga si bagi kawe na kien dogola kenigel kien abanga si bagi kawe kangungi in nakai nas kilong ta koyin ki illalong alkinin si kaw asan sursi bagi kul ngiti hi na alang alam mitila kang alang ilong kayen to wan kitongale asan sursi anam bele na jirsingo nay mat itinkil mapiya anga wala gal ya anang mera midok na bele risingo na itinkil mapiya kenga lia alkele keden to insid na loto kol asan gwa hi a aisa jaso kayla bele si yani albay barakil mapiya kenga ne irin toke irsingo yi abodok elabere ngola njam e kal kan asa duruko kiri ang meram inana ngoba du asa ngenwa yake kasi bareng algi kelma toke anga na elabele sel idin anga ne jijare lang imbile se keljam kana mal idin ki kuro irisimo yi al kaungi aisa istenya na kadu gaise jistenya na kiem korot dien tebrele se finya wala kila yenge algi kila se futokel na istenya akeba na makas yi asa min kering ereng angulon adu elong na ya den kwesi tong inas belemba al au gina din ton jial sur bagija la marang ila si inara ngaja baba inara nja jisela me din ton jite la mes ndampia wala jiga dinya ngo ya la mes ndampia ki nyelege na jurnyu male ki nesengula al ko en kaminga duti ngo ya la duti yi ne ki na makayen ko roagi na ki en ganni ki ay long alang ilong oton sogle alam forre nga siki ka ko ranga kurnyo nina ina albara inkwa al ilong forre alang kay ming itie san kay yi alan seri ay aba elnes bele wa a na insi waji rijile jaba hi na de ya baba ta alma ngwa la ba insi kala baba aba gal ye bon ma ngwa ay abba wala iya ini risial ka ngane inna inna nga yi ay se kurrompia zenina lorian al mona kiriwe dinga kayin a alji dok denga razalumba manin jaldi abaye kel lampia na ma lokalifi yi le na ma pingina pinga fi wala gal ningena poidio ridig baw le albe na jingo dok seraiba ina bela ba bakal rivilan waringi kweringi ni jala jamna kal yono rivilan ba
alang

0: est quoi? Hi, il n'a pas eu na jundi alkisera kamba, hi na auto ati dinjure duongi ati kwenui kerenia jarunga skimba. Asam belenze el nasdenia zikuwa marani jena toka kwa. Il n'a pas eu in ma yeyi al jurungo ina al osake ina ki undula abaylo na sera akamba na surzi wunse nga askamimba dinkwe kurua asinke balang elnes jibeleng onde raya asake na eskwa na diles iwi banje na duoker siskwa na duoker abasada keba nama eske koronga fulngi in ma yeyi al oto ababel na kagile baranga konjola al daengo radio kayin ne indelinga na konjola na njungu na karageba mungi nangwa tige kwa tige tokbang bi dienjuru le bayi kinalka aminyi nkage tigoto nimbang suri nimbar ngaban sur simbarung marang hi ali idi na sera kurudingo ba hi na ines kalumba za dain yo ridikan gubuling alqua hi amana garia hi kimba kay ne indelinga ilalong kyoto asan dogola sikilalang kauli wala ilong alang kikin korangako hi asaduo yani istenja akeba na jaso askeba na gabalang askeba alkigabalai hi liya kikile na motobunko oto na mayeyi alkini ngirsi na maka ngirsi idi na songa ke nezigiti au abakwel asan orete yakan na orete albaran duombi na orete asan barasi kirel na asan duobi duo de barasi juta jundiba ba au na kikile koranga kurnyungo asan sursi gabala coming na asan jaso coming ina jwababa isdimbara gabala kwa aile kalifia
1: e kiborai ke sense ine barake abdul karim na bele sunga rimen via ye imbele izasi duo siki gavala jwa ile ina la lomba nyuki
2: asoi
1: marang ilal kuroi
2: asoi
1: na asa kilman tulim faliti na kisense asa invaliti ji alki kuote yanga fizgan wala gal alsi din dora alduiti alki kuote yanga tulei ine segang alji jwa bara Abdul Karim jaungi ki sense wala gal kwa auna kanga nas baba kiwa kaulial na uto kiwa ngas kaulial kwara kiwa kaware na ilole undi jiki sok tok belenga ni injirsing kajal al duo janna dole junyu ki ne mati injirsu in rimenka aining kwara kit ajiki andola si junyu sanki gavale kiwa maranka ine hasi wala lang inwa ji ki sense uto kayin ne ji jaw al e janal ba janes dogola si jigitia maran ji asin jumman ba sa dogola si jige ile bad murur walagal ile bad al e lo kurra nyanga walagal yani zeninal kikin kwambelen kama al fatara e nyanga na sunga e telenya kangina kayina ngamin iloleng idina ji din surle malahiza jaba walagal belenga rimenga jaba alan din surle ja ila tila ji jangana jirsinga matinin duon ko engin jirsing walagal nin yani duo kerin jirsing ki dora it na tulay ba din ko ina zeimba ila mungkinan jiti duon den kili al hadir jangana jirsinga lakin marang den tasir din tonkin dola le fingiti idina ji janna jirsing bere altulle ayba na silbi kindo na no duo kerin koengin jirsing matu jial iya jan walal ba janna duo kerin koengin jirsing ila kwe dingal al din tonke yelia ila nazarasi wala gal duo kersi ki ila lawne ko ila lalia ila usi imfiani na ji janna yo inama digi awle azumomba ila duon ko ajide en jirsi madinin di manning ila duola ila duon ko ila viba lakin din ko ila nimfingi ninal metinim belen kulumana jurtonas duosi jurtal ba jundu na jidele jawati fa in kisense in mitelsi worre ko tares ko ba lakin maran hagigi ne kene indiri duonin kenes oto barasilla rimayenin wala gal rimayenin kenes dele duosilla fa ila ken gol da kila tabu ma duitiya ba wala sunwa moso das fi ba na majai ngana jumon kila kol da sella na mafinya na ka inyi na mafinya na kola inyi den sabang ere fo orre kwa kisense uto sunwa kai unno balka jimin waral duon ko en ajir sunwa ba di jangana di sur si jagil hal di ding jurnyo ki ndo wala teyele hal ki ndo wala teyanga lage hal ki uto ngal jaw birnya ngalage na male jangana de la na ji eri se vida zine ma di jona duon ko en ajir sunwa wala gal duo sis ujiti ja wala gal duon ujiti fakere nja erito doga zumiti ba germal din sursi jetebel iloleng nama inwel alanki kaungi ki sense na tirima ga kai uto ngal al ko biza junyu den saba na dogola si uton ai si jawliti na kilaji janajir sin ha si jaldo zuwa yi dumon nan kweke nan den jalle iti na maji jana den kiliki jaldo jirsin ila bele si al jarama fie na jwa wal kan lus dozi fie ja ya tak ila bele si wetio ma tu duin ga bola duin ya yal fie do ni in bele si al kwa de lo la la mu gi na ninji dozi in jwa ka si al doran wal galal tari lo wal galal yering an ni ji fina si lo gidma tinin ki kwe tong lo to ba fa ila kwe indal mbusi iwiti hatta din apai baba sin yiwiti matu al beleke in delu ala bali longala delu inenka fo orre kwa kidiembagi awuna ki longale mbal ka sunwa fa ile tila ji jurnya zika nazi ko sin jami ngasan duoker si gawse asa duoker si ki gavala jami na ji jundul nas duoker si gawse mon duoker si ki gavala zemu duokerin beleji tijirsin fa ye ayinin biya ile si madinin ji ishan jan ile si lana ma jana sin jua al jija lana ba dila ke mana jija na sin jua jalin si na janin bari jama na jaldi wala so jama na jaldi yele daksi anti ba wala juru la sin tini ba kangi idi na ke se jia jawa fa in coming a urdu to in coming a kimitil ko al ile risi so wa fi ayel lo na jijaw wala se ile resi ji si gudal tidele ato ami lo na jijaw he bobo mara ba je na sin jam ki gutin dor enan jawal enan jalala ile si ya fi bola tangam fi ba fa au na kin uto wala mbalka kwa kit asa kilo kwa ndole ke in kwa kitese kilo kwa mbele ngale ke in kwa kitese kilo lo ke la le ke ngase in duosi dulo urto kwa kitese jurnu won usiki urukawe ne ki dora ila kurnye ba al ilon al takatin ke ala kurnyo ilon ndo wela lambar ngasi don ani
0: aso wi samen kado ba e dafa sangi trick
1: jago
0: bara Abdul Karim Muhammad don ay sungani bara al el ne ki si rimem pia ali mbeleng jaso wala gal gabala ina lulumbal nyukini ine a loke na mirsal di kwa na kwa duon ka kiren ka kire ali ilai asa gabala si kwa na asa gal ila tille ali longa na isi kilma piya kenga pingina den sur si kargatiu ila al ka kiren ka kire baraka asogis amin aljel na kinsi ja kin kul ka ngindelinga abajinjwa aljinjwa ba alan kilma tayage kaninge kilma aba ilonus istenja dioke ba teyai ba a bas kake bas sitanin ku dioke kilma aba de embarasi ina belemba a alki gabalai ila dok bayei nin kan bara nas gabalasi ak askinel ba oto iyangana abanga kayin na al oto kele na dientazle ridikeri anne nok ne kawne diel lel kawingi na dorik undul bala elna ki kurngo ongo nengwaye ri alki gabala anga du ni aisa jaso ki aldain tala sa songay alday ngirike na kurgo do songa kirgo nako ni nas mosot kana tebungo na ile risina ko dinina alji inenjwa al au na kayin kital ilon na kerkerage wala isa kinga kerkerfi kelasi kabuna sorka ni na sources kaso ni na kayin korongasi nyetu ko kawi nan ni ka nas tusu jerit diwo kawli alanke ko barakwa kayin ali illon na kiyen kilmangale ila naqa akeba aw kilman tinga keba kinini worige worige oto abanga kine iyanga kine nesi yesi yesi nan kwadien ton achara senesin kine na kwadinga nin 20 senele kanya al kele na dien taze yani koronkari duo akeba lan lirsi bona togaja na elne ki kurno onas bara singwa aisa jaso na kaungena kayen soko simo kari kwa kile sikagil asiki kel na skando yi na kin utongale sinan kando kin ali londa ile dog nina al semey na kile sutuga kawi a kasumais aswaming aljel yana ba ilong alanki kuwa kitkang al kwa mutama kariya to leskang ba auna kayen porengasi kundi nas minding amana kilma kayin ka ngamin alan kwa kul de ngarakul na alan sadiga ge asan belense kayin yi na alan kage alan serage alan shaffafage aba illon na daile kay namas diile jewi maranga ba daile akeba diile dok taga anje ba inama ye ne sunwa ko rongi o ton sokle yi ton diunin riyumo na duota langel ne stinki na fiya akeba tawunje mero
1: e bara fatay a kisi na dok bara si ken jawi ngana jawi a bay adam dongagi anni sunwa na ngasikerje nga tarfogo dongagi anni bara sultan sultana jenna jago bara Suleiman Umar bara Abdul Karim Abdul Aziz dongagi anni sunwa bara Ibrahim dongagi anni bara Haider dongagi anni bara wo ko se donge ani e bara bay adam na jeyinga do gido ani bara malik na jena jago sungagi asogis amin bara al jeyinga wo ko sa do gido ani bara e bara shakir donge ani do gajena jago nang asikir jeyinga e bara Mufid Ali donga ge ani nang asiker jeinga bara Amir aljanna jago doggi donga ani bara Izzu doggi donga ani aljanna jago bara Abdul Karim gise donga ge ani aljanna jago bara Jutumo Foranko donga ge ani Badreddin Ahmad donga ge ani aljanna jago bara Hamid wala donga ge ani bara Muhammad dogi donga ani
0: Muhammad Elias
1: bara Muhammad kise donga ge ani bar nganyati ningwen albel na bago bara Hamza dogi donga ani ajanna jago namajiram bayana kernga al in sabang erem bang nadi en donga duile afago ba bara Kamerot donga ge ani Kamerot Safe sasoo is jammayri minfia ine na belengan singa gila gene kwa. Kise laki
0: bara marang... Kero, bara musa davi ae tabung majaramba en au na tabung kien kwa kul.
1: Asoy anin kwa kengide.
0: Asoy aibas bara musa yal asaye na fago.
1: Okay.
0: Donga sunga ani tabumbeng bara Muhammad Elias jayinsi na jundul kwa kul gis asoka meng bara musa jayinsi bara Suleiman Suleiman Yahya dogi donga sunga ani jago tajagin aratulay na awdo ne suu da ragafia awuna banabundul inama kai jurnyungo al elong alanki kai forre en kurnyol ki lelong al for ansi in kurdu al di sori jurnyu ne al meram kwa waringan alan urnyone skaker wala din forre si in jurnyu ye asa tala ke del din irine si lomfi tala ini alan kafia alan den surin dangalinen din dangalinan orren dangali ila deldin ko en kayon otanga ya lomfi den te munja maranki lorian sunga bas delin kayin surunga si nama lorian zata dogolan kayen forrengan kiyon utonga zika bunna kayin surunga kanni ay nanji do forrese asajel joel alamba kay alamba dileli wala dirri yo xane ila ke ba do den si jayinke zata jato ko ila lan tirker ko ila lan sikitirker yi ila longa la mukalas korokinya yi aba illona yesi tulle runyungo dele ore basin otanga sunwa tulle nga wini basin den ore sker maranga ba nyoke kurnyo yi bais kafi bais ore nyet urel nina liena otto jurenga kayin na kurro kwage marang azang ore si tabunje kirainga bake na marang ore dio de alko nga ma duofanga na nungdiam nan den dio usungel ka soy saming tabumben
1: kise bara Kamerot ine uto sunwa kayin belenga sunwa kayin ne jirim menja kise amingi longness ore kwa ki uto azikiwe al bara Kamerot kwa ine dok idafa kise nse sunwa nin tarasi ki uto gida en ore dio kayimba madi ki kwela lang kwa gudle uke wala origene en kaminga al tengenga kayin juzeng asan kwa tengenga juzeng isi gut kawe madik gabli na aela basang ya hankwe je waragal gabli kwe nyusi na kangariba kange na kaina ngaming idine indai mbulilas kamba fa alji kile tengenga si ja tengenga kile ina lomba alhoi ato aminja wane je gila were kwa ayu duwaba embeleng juze si alomfi irifi na msikwa doti menga egel neye inkwa ausi abaye lo tokli menfia duwa laka bahansin kerker fia diendo mborele fa ina ilo leng jabas maidi jenis juze ntengenga si ajiwa bazato dile zato boko ronke ini maidi kangi ne juze ntengenga si guda zaba ingina lomba zenina albay magena dari jijen na jingi ki tini la jijwe ni arral lay sare lay nama dari jingi na sinjwa daru bong alba ka jajwel ba nama dari ndeng tusi jowli nama sinjwa alburo bay masi nas duang nas gyari wala ka natil ganja na jia zawa wala ka juse ina alam ba ala fikra dayo ngore lenka inga gila kwa ba ina nkolwe zenina ka zenina dari wakit mana jola sanjana na jingi namas gen na jingi kang ena kai na ngami mindu imbagi dia le ani kang ena kai na ngami idi na ngami indala ngai ba au no isi jang namas gindul nake lotok le jarti wala gazi ki doratok jergiti ki ila din jurun ila jijuel isina joran jundi ki namaga jundi ki dora wala gal ki tini da jijuel lan jundi nama jundi idin kangi ne duo tenge ngas lomba lomfi ken domba rengale aja ne jusen ken koranga si aja tenge ngas gaya ina lomba alhoi kangi ne ska ngama ye imbereng ausia yeli membe duo laka bansin kerkerfia ba kangi ne kaina ngami hatta tingil ki gavalai atingi lona beleke wala ganu uto akay duwa ke balan ko ko siara ke bajaille idine gi duldin ko ejang lazim ku senga na ngimbula te yanga nan kai fa ne zin gi njalo ai lola ngina ku senga kai kai ni arin ki kin ku senga ati birnya ge ai singar gi birnya ngasi fa gi abas kin si jalo ne juzen si tenge ha jalo indala ngasi njer giti ba zainina gi jwel ki din joro wasi njer giti ba idine gi rosi duwa janne zi si argiti ayen di lomfi fa etabirenja ila jergia si gi nan jergiti din sursi nan jergiti lena nin to lemba den sursi gin sursi nan jergiti idine inyangwe juzu la te jaza ki kwa mbile na wa di le kuro din sur le kuro fa mara tu jami ilo na basti nan jana hi nan jana ko jaja ngazga ba din sursi nan zga le la na adam den dululengi na yangwe kuro pamara tu etabirenja yi duona si yango su ko jaja hafi ka be gigi wa bi su ma orre kwa maran belen se la din nan din duwa kwa nasde yango su ko jaja hafi etabir baden sursi nas ko jaja hafi na do alan kwa ka ngana kin tenge ngala tu lufu to kare la nan kwa ka ngi yi duona kwa san yango enje au na ka ngana juzen tenge ngas gut ka wenas kalnga ye juze kai wal gal bi awal gislo to dor ka kai ka worre ko abi awnus in musibal amen ilonna ila tenge dombore adia gina de la ke ba durgulu azan dombore jumo ngasa kele tenge ngake na ka ngina lomvi in kin tenge a dombore digle jana dombore akere ngale na jaba ka ngina na jaba durgulu jitin dingi gujja jo ba ndame ngalan jangi koranga kullu yo min jame ngal ba jola nan tabe nyinel ngalan amna aba lomvi rogin bele nyani na la lomba lomba ki ki kai ki karantok ne jinjami ngalan hayam lolo marangal belenga tulanga gal dindali le kurtia alkila gene jisi kisi mini jial hayjam a ki sense orre kwa bizat kuin ku na min diele ela bas baso lagin marang inse kala min ina lombal hoy a majiram bay kuroni na zain sawa kelkam na makai nga na zain berata bun
0: a soy na tane a soy a bakwel asangin kalung al otanga kayin a nata katinge alki orre kwa kan a nina jurnyo sengisi a abas jurnyo ngwasan jurro sengisi kalon a ba awuna guta kaw na dansi in belesi tin bin coming asan juru jabil keringa kello inalan ki banta bunko maraba kawno ota kidle keral mentoring ilona dinga piegena kinga tumeba kila kinga zete boysin jaba asoy jurona mas kayona kinga
1: asoy

0: bara fatay kise dognas kain sawa kel kami bara habib don gani kise habib ibrahim tawagis aldi sunga na jaw giti sok besok radio samarinda rare nagis rimen jaw nang dog kingis ko nga iri jagiti ilan sabba kise ka tawagis aldi ka gilang lom fi yundi na tulang alayang sok besok bara khal basma dogi donga anni aljanna jago sunga gis tawa aldi warra kwa baye inang al kang na kirsing na jurungo kirsingo na kora kita sengki yung si kauliti idine intalay kise tala apay na aunagi lomfi kuro ini intalale na aunagi lomfi dok duwabuduwa si jaringa tulenga deng ereng ini na dok alang ki dora ilay kin jaringa alang ki erbeti ngay ba wala alang ki kin kuro ngay ba wala lang gidin jaringay ba lolo kasi alang ki dora ila yallon fi kwel na al si deng are nga leja idinaye dokwa duwa biduwa si eri al si min den tinle a yes den yan diyo ka yes jawriti na yes betel ji kagambulal na manin jo fa in ule do una kasi dayin seje ilon fila sunga yeng na una dok dayin kakiring ilon fila sunga yeng na dog ni majiran bayle kangi idi nege sense utonga songwa ka inna takatinge alanki deng kirsing marang basi long dok tin algi kingasi jelel min ni asa kay ne tina jala do ko lang gi si utonga songwa tulanga kala kwa alye kena lo na dogaye ke si dogal na ruin na mga apaki fa khibra idina kese nga ma was apa ke bawala poeti wa jago majiram bay
1: asoy natane asoy jurnyon dora bursike yani do wa min dile jogile ji dinya na dinga ba kurnyol marande nga ranjaram bay ille ba ji gel alangi ko jurnyon wala jeri idini na tala tala opoy sa songana sa adya ke ba na mamarang wele sangenwa al au naki koranga tulenga kayem forenga si kurnyo aba ki koranga tulle kurnyo bay sin ji dangal en na sin de ngor re dangar en nan del ding diwal ke do nin dangali marang aba elong na ki kilal la nga jurnyo ba a todok dangala sin ngemba wala ji dangala sin ngemba wala de ngor re dangara sin ngemba wala den sursi dangala sin ngemba nina lo ton sogle ye na kan na kalu ay bagil jure nga nin nge oto na alkayin yin na mamba konjolang irikayin na surkere na sursi awren kawen otanas adya kayin ba namas tala yiya ka to alduin o rendangalang wala alduin yan dangalang wala alduin abandangalang wala alkuin kanin wala alduin barandangalang kin na mayenge kawngin na domboren deng aldile kawngi namakiyin aldikagil ko na jure doon yusibin aldikagil al yusib na kekembar ngangkenga asaya si konjola inalang kawe min deng iti mara nyusib le al ela jure do nyusib ye jaso si bo na isten jasi bo ke mbranga si ka boba kilmem pi ngsi boba na inan kwa kurwasa ke ngabalampia kuruske nga kangu idi nga na ye kurie nga dual kuri redun dual ke na stabun ke ritalampia la nga pia ba pian tullen yi idi nga nga na skuri ndonga ke nga yi nan ka kire ke nga nan kilatille a bari fulim buru la den donga kenga kemba nga sa elon ze se konjola kawe ye marang alang ila lambau nas kemba nga si konjola fia la maragne
0: el nas siski tuleji
1: konjol siski tuleji ngona sen kwa ka aisa aso binga si otoji oraduong al elon na dombura jawliti na ilong na jure duong yusi bin deng deng deng al disi arden jaw jidele kas jiwi yusi al inna la longa al den kilma inna la longa nas kembar nga si istempia inna longa badeling al bayang nas den napsasi asa kembar nga si fia la inna maya niki otto inkalu illa long ji al kwe jurnyu niwla e dele na jurnyu illa long al wengiti na kurudu yawriti nas kembar nga si istempi yusib asa kembar nga si istempia domang daldi nga asa istempia na daldi nga asa jopo den kilma daldi diwoke nga inna maya niki ingaming aba ilong na jure duong wala ammo se tulle jurnyo ji alamba tulle jegil dele na alamba de burundiyo dangali yusib ila tille alye elan mankil lang ingi kembar nga si faso si naki gabalas kwa yi namagal ki kinziskera del dignete siskera kaleskera alie anga bi urtutunga bam balunsi marang awuna kurgulin alanga tanga rasitu legerngel yenas boru del dignete si kanyofo nas dori ngunyofo ka anga ila oto ki kala wala kaying al kayne kurnya illa kaying ali illu oto al deng abasi bagi fiana el naki kurngo ongo namase deng abasi yi kutifia na irijaye na deng yasi na kembar ngasi nas faso aba illo no otonde en sokley aliyei na kwa risikul ki kurun kaminga lekin mara nyusi bi kurus kenga ina lombal kuru doron gay kuru kurin si donga kenga elo ka kembar ngasi alang kale ji yi ala nyatti mpaso lekin mara la ye na fiya mara oto kay njurenga na kay merama utonga si yi jaso kilmales kimba duo yi dembara si yi oto ni urkenin aba kel naka gila a alkalmayi kila yelege kinga sigle tume kila yelege jurnyolonga alki ngame material jo din ki fejabon yi kin kinga sai tume ba kin kinga sai nyoke jawitia au orra kwa nakan al illona dombore anki tole ko rul alan ota ki kawo oton si le ki long alan marangaran kila ke obungyo kila jurenga suri nalang illonga alan yen sursis kasul na futo kara yi ne ingengi ki oto dayon oresi yi na kayin alasi ay sin karen kangungi idin ne yin kuru kwage aba illo na ki koranga ki sense kurun ne nayin aldi alkaba ki ngabe sin ritulet marang aba illo na koron kurnyo yi na domborasi alkere gal de lena arden kaw wotanga tulenga akereng el beden dio ore kwa bang kwa kang jato no mukumong na ski ota dinga tonga kang bal kunge bal murunga ge bal yi bal jaranga ge dinga barnga ame innama yeye al otto aba jongona tololin jegila al kwa ngame nga al dogola kayin yi na kien al kayimba yi sur kame na sur kebi ya ne bal lona jongona yani al dinga songwa kay ne undula barnga na kay njurol marang ire illalong ki alang orre kwa inalang kalnga na alang illong alam mutama tabunje ke kwa mbele fuka kwa wala ilong al orre na krimpiti ki ko lotto kwebi kwe forre al kurnye alang orren dangalina deng iyan dangalina dem burun dangali na keng alan dangali ne surun yarel ke alan dangali nina log yusuf dangal ke ka soy say meram
0: e ki borai a ke se bas mama a ingwa al uto dinga kayin na dok e jaso ki gasan duo fasi
1: asoy
0: dinga kayine ina la lomba alan sing e duo fasi e ki ngankang a marang ina al hasis e majiram ba mitil tan yusifing a jonne jagil yusifin de uila idla kenga adina lo mane yusif den kelmatu lege asam faso ke mbarnga si lolo asim faso ba ne uto akila yesi bule na kila se yesi kawe a kisense uto akila se yusif si iri bitul atini illonga na yusif den kelmatu le akenga ba wala galonving ereng tulle akenga ba kisense
1: aw jurnyoto le ak akurnyol ba
0: eh do jurnyoto le ngereni marando yusuf sikam ko jajamin den itibule min ya se kayngana
1: nina
0: lando apa enga ba marang kazibaji long yusuf samab da kenga na yesirog lom filming war ilo idin neken utomas kayngana silom fi yesif ya na se yesi lom fi yesi longala war enga na denga baro yesi lam fututi elingi ken uto wal ken belenga kelang asa yusuf den abba esi ana ye den abba si belenga fa kise den mabda to leke yusuf inki gavalene ki kwambele marang ye kembar nga sa yesi konjol kawe ye enes paso inzi kwa ki gavalai hata kembar nga lokali gangi laki marang ye fingi kangi lomfin den tulingal den dioke nangye ni fingi na yeba duo ho wala duo ade kenga na lom fifingi na yesi lo idleja alan nyakai alan siye kwa si jofo during fa idlo ki sense ki kang bara alinjwa uto adiyo kena kidara gaba sanjaso uto anin kene ndi kilma dirra ol uto anin kene zdo jizi fiyan ni injwa hasang aso ba marang aba ka wangene sumkumon kia sa lom fisi kang akit basinjaso
1: asoy mungki majiramba ndio karo ndele ago ki sense ota kimbarnga abais kwa barabais kwa kawe barakal salma abais duofia ji mangenjwa asanga jaso ba nama lomfigal imbeleng dok akela ota alkeindok asa kwasi itin kilmangale wajafi ji sogin opu asa ri kilma janga ba ile risi kilma janga ba taka sogodo ko anjungo ba na kilena mayenge al wajangale duitia a nama kaumiti ina lombal ki kin otasi inkelu marang lomfi dok den dombren yeji ingis kwa a asa jaso nes gisiye ye faso a maningi ngwa material ka teya an ka riyasa ambala ki marang ka sese duofia na dok nama ka kaumiti anando kayen surunga si kotortoro kese yesu ngata rai songata rai ni nakina lika ina dengiri sei na jeila yi aba yani yensis kaina ni nakila se jolga jibanye jwa kataka kinsi ka indu asanga asoba marang lomfigal inala nga beremba kina manyangia asangi kalung a jaso al sungata katini na makwel maning alam loke alanji dele jago majaramba en asam maning jido di sursi zata jaso kangu uto adia kene ki alka uzata apaka iyo na a na duenjuro le wenye wata inga lansogo ungi wala asang aso duen sursi kim maning kain surunga si kasosa duojo mani na din sursi jaro alko inga metana yi tasahamu naps yi baden namasumosodja sunga tarai kise majaramba en dimbele seiki ilale kang na kanzi dio na inga mendok sa in asanga kabo wala asanga kasoba yi lakim marang tedrigi yan jiban jumong abas jaso na lia sunga sunga domjang minki asa jainas jasoba lanu lomfi imbeleng ais sa kwasi baso yi na kais binga ki ngaso al kaliang al jawilang inna mukul kenota sursi tili ka sunga a tinkwel tinkwel alangio to nina kenalda in surungiri sakini asanki kwase kaso sunga tinkweli marang nina ken alka inna jaila na jaila yi kila se jonde tongin dio kwa kain na sinken ota kain nankela leafu gulba nina aljijamin lege marang duori kela yi na embeleng aisa jaso ati otoji aboji yonas di nyangwe sinjwa duwe ni uka malesh ila alba kelma tokia nga marang aisa jaso yonema kwa la kaisa hausiba ka asogi sami meram unaka nukundul na kie inkirsing na yili nyi alandogola si kikora kit kurnyo ale long asan tabungereng ingalo nina yusib nes dangal kinye soy
0: barafatay kise nse marang ine bara kise e jaso si kain jayngele felan utonke yin ne kitage ba longa dingang halduo e jegile kinui marang abaduo fingi na lomfele e donga riga na lomfe si jegila kinal kaines duo del dilefi kisense basin jaso kangi idina del dinke utonga wala gal duo ilal gese del dilife yera si lomfe kene si fia kisense idi ngaisa duo jisi jiti korombia futo ajeiba wala ugula ajeiba marang ba ila ujaze ninal kimitil kaminga halan junina asakering na kamalie idines den suring adilong ba ilong na duiti idine lonsi kisense asayasi tagaria sanga fiaba fa kibarka gis amin sunga ore kwa albanga na kwa kidokise oto dain domonging dogolan junyungon kenga alan si dogola si kauliti kidna kai ndong na gisergi kwa idin na kise matigin biyo si ugula kariya ba kingasiro gis baso kangi na kai nang amin ila baram belele kaunti na la lombal kali maram bagin ken korange na gutan ken korange do ne inan belenga maran inzi jeri mi do ese jiti koronvia asanti ese jaso
1: bara iri eren kwa bara ken ana iri kwa na ngwa bazgi do si jaso na lombal aldo al nyukini yani
0: abazgi ese jaso ila ese fini dine nyoke jawidi ila bara lazi wala jisi eren bulomba maran yeden dulo wala ken ko jeya kilalfia ila bade le finiti fa asoki za mi ngore kwa ki diem bagi idina da intin si agini na masoka kelele kaiti al undula na tulenga ge na auna tulenga le bang na radio samar ge se kiti
2: radio samar daima mak 24 sa'a yomiyan wa 7 ayyam fil isbu' ala radiosamar.com

0: Asoi kela asikir na dok nama kan naskain aldinga kergiti ninalki mingwarin kang neki ngang ine kirsing nakim marang halagang kelele anyenge na bara saba ore ko asi donga jani idin ne kwela lang e daing aldi ile alkan na kirsing aldinga tulenga kain tongan dio jago na dingo reko adonga jani
1: ki borai donga ani doing ore ko kilmai simo isa songa kilman simin surbasi alang ato el na doksi kibi ankaiti na kaan belenga tulle akin sistemi nenka donga ya ne songa lo bilo alabain kwa nyetin
0: na ine in aldile alkan ni nema do kwela lang aldinga e kelkam wala gal belenga kelkam al in beleng al kwela lang kirsingo belenga wala gal aldinga tonganka inakwa ineki yani masalan kain tongan king aldinga wala gal tongakul al kain king aldinga nama marang kwa kilage algi kingasi shabbi enka wala gal kwa ineki na ine in aldin den dio bara nama kwela nang kagil maidik e alin kwa kwa ineki yani masalan mungkin nengin kwa duo wala gal bara bi bara al sitonke na yani zeni jidok asa tonjang na mang iyi duo asa tonke e masalan baamani in kwa alkwela angkila baaman kirsingo ji masalan ka din ton ki baama dik au is alang duo kerle gudge lakin marang ki dora ila alang din bara ila infiming yang inu e kin tongang deng aldi wala gal kin baman kin aldi ngal ki kirsing alki ila dorai e alang ye deng ara irang ala si si guden nas den tongi ngergi ni na se yirgiti
1: e ki borai songa bara ine ilole na mawala lang engwa tong betong alke asaba deng aldi ke na ayu tu sunas uring den sordok alba belanga songa keng nenal ba kwa enkaminga tonga skin dilla songa al tonga songa jumeli na ki intile na makwera nang enkwa tina kainan kwa sikil manga simoge na masur tulengko enkawya na tina dinga kaingal na sinjige nga kain na magwal kwa sikil manga sondoroge na ke marangela tille wala lang enwa al gi kinga sikil manga sondoroge al una baleka asang utonga si kirinkau idin na utanga dinga kay na indelinga ay legi si kelma sondorogi mungkin na simbara si bele dik juana si muay ba jika arus mungkin na si mare si bele it juana sing yesi tulle ayemba wala gan mare na sing arus si bele it kuana sing si muay ayemba mara liale albagi jaungi na zgal king utanga taras ingi na jonga na fakirenja na mainjua ofo ila bele alka wa tulle ala anga ba ala ilonga ba alang inan na inanwa abagi tini jaluna jigela jang agir singo baba marandi region nas marandu si injwa kasi ato ay sa ilong tagala nga ir singo ba in maudu si aljundi nas soker kir singo ina nama ya na kiri nga kwela sang utong asi inan taraskaw nas dok sur inan kiwiti na kadok duin sabang ang singwa idin na kadok yani ba duldun kwe an insanang akit soga dingan kay nang kilma si mwa iba wala gal nang kuroyan kay imbalang ir singo kelasika dog yani tor ginning wa dog asan ki kilman tuking argiti lakin la akhir angwena ing elu abas ari aina kasi jigele dui maranga ir sem bana maran dirik on na maran sorker ir singo ya gal tinker le ar ka elu na zeika yani tin koi sang au gal morta ang nas afkara kit ain alan tulenga gena taga ir singo
0: asoi e bara ki sense e inebele songa takatini aljigir singo alin jua e masalan ila duwanden aldi wala gal ila duwanden tusu wala ila duwan tong kidin wala gal ayi duwo e den tusu wala gal den tong indiyo baske utonga kilake mani ina ise mbere ngalan ki kelma tok kirsungo na dok na kwa ineki yani ingis mina lan yani ki kain bar ngasi au sen kau na dok alan kurro kanni na asan kalun ayi tong bitong ken utonga aldi tininge na dok asan in kalung inu e algi simbere min kilmen dio kasi basin email utonga genal del dile gay yani oto abelo na erike aldi ke tulle na yenes dimbare singan dua alan yesi den jay le tumo na asa jamin ile tulle zi min din kilmen dio undul asan yesi masalan ki dora ila jela madin den juru si jagin dimbare ila ye den juru ay long wala atis duin bele insiwa atis ke in dora wa ay sintire na diski indorawa ay sintire masalan ma abaji si jamma lin ko en gudle ja lian me jenna babi le jegin kila berengan dio asen ji si ke tu su gawli nas ding aldi ila ja min kilmen dio alan yesi e yani sares denja le nyingi ne ken dogolan ja le na do e worre si idine abaji duo ila si bele tulle ja ni min kilmen dio na den jayin si jundine tu moden to indiozi sare ya galbus duo ker si faldi duo ker no sker si fali indalon worren mutum mona tabunje wala
1: eh bad dimbele se idin nagya sa ina nyara tembele ke na yuana sa to le nga alin jamin yani ayu orre asaba de mufta ke wala gal ayu tusu ngalom ba san ki mufta toksi orre akuli ziki ke kawliti na ina alba dogo yani kwa nka gonya ya sa juri tabla yela albas ayu wa de mufta ke na de magas na kido ba nan kan ka kuldinga wala kala insana alkain ayi do galbas tariga itke na ya bele siki ke kelam na doksin nazara ke asan bele nga siki gi sempina low unse alke yani ki asaba ki shakli am kirsin mareng na arusin na kim marang ko asasa kelkame ayi do bas ki tariga ila kelam ariya illawna dele munasibi nan dok diele dogay sabi baungete na ski enjinga adembau kidok baskalon kidok ene kanin kabun enjingole albi adembau asan doki kayen se taraska idin nakawarenge sowa kidok kwakul asaba sur kiwiti na kwakul alba jurgolon dorakai naba ilon dok na beleke na dok akwaba bidok bas banye naba dok belenga kernga kain na dok kikwana isbingasi tulai ngiba bigalba isbaso kingasi
0: asoi a kisense inal bijia jwaba lakim marang nama welelingi wa e in aldimu ginanin orusin na marengi lakim marang oto aboko ones keringa worrendio e worre sikulba orusin gi marengi na gabi awala yani
1: orus
0: amare asaye enes kwe ela ne jile nga denkwe na orus dog asan sare kwe ne denkwe jile yani bele mungi nanin iti arus na mare lakin marang yani worre kamin si bow nan duldi bow
1: kisen sai din naki waren kamin yani yankwe aliye na somi ki nan na makayin abonga kai na mayangal siki mareng ale kiwiye na gal yengal dok mareng akin ki yang arusa na masgal di ale kiwiye atogal arusa na madola kare sare na masgal ki ndogala dok inan kingi inan na magal marhela ina kanine jil na nama injiral tumungo inang utanga kaina tarasa duema namaki kwel alan kelase kawar nas taraska na utanga kain dok na sasanga tulle duen kelase dok nama kwel alan kutumo alan gal elalole a kere bana gal elalo songa jial ina nama surki witi na ba rusinki mare tullege orre dok botulle tumi na ke abasi en tulle ko jaja kain orre la dok basin ko jaja ke
0: akid na yani asiki sense dai worre alal kika na kolun yani ki inan ko abadan wore jiti
1: na
0: marang tulay marang orre bi orre na bullin bi bullin bas tulay ngani jiti ngake idin na gala bagal in ko anyatti ni ko ngin tulay galindaram basilon al wonden katika aba idin na woen kwa doto dog wala gal orre ala ke bo wala gal ayi du ala ke mana surule ilon nete ye wala gal
1: ne na na kamel idin na yani kurin kul
0: ibadele
1: balon fisikanni na baye al kamel dan eri kul
0: eh nama ilang ungi ne ki kwelan yani ini al kan ne kirsin ba ilang idin na min tori yani al dan barukan mungkin nani koronke ne jalu marang haba ilone kweti na singiringa ilal korongi besi ngangil fuk aldi mutuju ay kundi haba ilasi alan jua na marang dok yani zulum ka yang asia anni ba mungkin na ila tile yani kwa wala gal kain abong andi yang tile sa kergiti yang iki ila doras kergiti yang yaka mang eriki etorik na jundi na di ilo rugunga na yang ki ila doraga ni kies kalumba
1: di mbele sebat ila lole kain nga mga songa ke gabalay kwa kital ila tile kain nas utonga kila iling ingi ila yani marhala anga kila kwa njila anga na yani akundi aba dual iti alande raya kwa maran nantin ille gal siti na joingul lazim ati iti ati apay nang ayuduo unse si kwa na ki indora ki asa kila nyenga na abas bitul inalba doki yani lomfi imbelang utonga kit asa bitul asa bundul ba
0: yani hal haddi
1: aywa laki maran real ki dele kabung deris alan sogo tabu kwa ale ilasi akava real awol jitianga anam marang ilasi inkwa haya jama
0: ding ilasi dele gudkiwi
1: aywa ilasi al awnas dele gudkiwi nakin marande ila ala kaungeba sagata bukwal al awna irtulle ka asang ilasi kuri
0: e ila belense ki sense inal bejia jwaba yani a uto kilanyenge ay zigigi alba yani kain jayngale wala gal dayn bullingle wala gal dayn orelen kiya kwel balang alang zikel idinne ki hasi halian kwa kaines ki muda jige lel anno ko tengalen del gurul yani hasi kwanin kain zaina masalan atto aben jwal jolalen jonen jwal yani boru abonga kile torigin kile sa kain ne kain bas kain ne kinapsu ile ritorigin ile duitengi ne indu galalye injile ngke yani ki awno maga sura kanya ba ile kwalanki ile toje ne ingwalanki ndiwoje kizin barazi nazilenge
1: la inna ban bagitas le kari gido ilale awol kengana ile sis enga gibang yesi dengi si bagija nake marangal unse ba senjwa
0: ma ile gabes us unse jwa yedi unse ile ses tirindiba astinelba kangi idine lo alden ile ne se
1: nana gal yani lompi imbeleng unse salan jwa idine unse aliye ina dorai
0: ele gesi na makwele linki udon asingan aliyen ka zaina si zaina tonkin kin udon kin si zaina si alingi simbelalen tonkin aldinga kila kamin kilmen dio torigin kila ato abajen ne jwa san yani abosi yani masalan imnaw mitili abosi asen injoya abo in risigi aljaw aldi gaw isi yani masalan nan ningerikan tongin dio ping dika abo masalan maran abo tinsan
1: abosi gina basin ke dora la joaye altole engangel bana wori tirin jare na basin jo abo elal ji jawe nga jitianga nakale nga min dora tulle wala utulle al inyal ja la bangen nakki male du bon masin jo adu ngi wala duin abo wala gal duin mare wala doin kala wala anya kasa bele ay sangwa na doga isa ki gabalamin da bunas doin bele dowa
0: wa ba
1: al uke na inna in enga in bele kal alu doin sabba gi bele si aljamin basin jwa doin sabba kal alu doin sabba tulai sa enga ba wala galal alu ali think tagatine al illon alang inna inanga ye ide aba illon dokna insani na na zai juru ke na fakiran fi na ki do ban fakiran fi ban inkwaye ato inkwaye na manye iti ay undul na iskasi imbele feren na dognin den surusi inwaye ki sense ka material rigiti a na duo ke el duldin ko yana ke ne gitia fi ba ala ke ba na ke marangal songai na ye en na iskwa al basa tarasi hatta ti din da bun iskwa ba den kilman diole ban on na fakiren fiya maranga ti gis waqti rudda nga fiya ba wala nganyin ogi en ga jwa ba imbele na ngasabeto ya ki den juru le baja lan insanin ko imbele asa jamin na min den dilo fo yena ya den juru le bas erringe abo ongana ya fakiran biya na mayanko ofo ki gabalai indobat na erinjegila na ka to dele apana enna eskwa akid bai kwel na kagal sagota bukaren erisa sambanga erenga hatta tin astina balangis inko alke gabalai ba akidenge ya sogdik ila bele si basinjeyo
0: kisense yani dimbele doksei lakin al abonga ki midiri ngam na bele simo ye anum den dure
1: derenga
0: ya Daniel King wa coming a kidiembele inu belesimo aja safari yani jawas duosi oto belesimo jwa zeninal kila halakata nyenge dierenga ngwa belesimo ki sense yani hata ile tili alkain alkwain coming kweti berasa keba marang abakweti riya yana nyanas duwa pasi bele yani ki mantik bele ki simo kwa banjumang ilal irelingi ni jumong na ela ititi na ma ela namas dembele la sinis kelami idine yake yani ki siminkari ni ki tulingari na kweti masalan yani ina skwaba lakin marang kawaran in nuktale ang jibara saba in injuru walagal imbele e istiman nan kwangi al giskin sekundi na skain apa in kaimele kweti bele asake ba na kwaker nga gemberungale walakin bulingale gazi in kai kweti siyasan din dilo jawli nisken kil kul ke nyama yebele
1: e din bele se ina dok sa taraz jela idin na yani kwa buru al kayim bas dor toxical ni na utonga kela ela dora le al indelia minding in kelwe alang kwa al riti alang kwa mbele si duala ke bana tabun jawreti
0: alang kwa kweti
1: e alang kwa si baski kweti arraka e nka ha bele nana nyanga ina dora da kwa ela si tabun zakaritia ela si albe de jondi lakin marang ila galati nan orresi dual tum ba allan ko ina kweti ilal liapa indeling nagal orrente bu indeli na basi yanga sikela jamba gido ban nagis jam idin na hekma sin jamba abijin jalung e alamba abanga kirsinga nalba ba kwapa kirsinga dola dokya nanin kirsinga
0: yani namas de kweti mungi nasin erigene kwelang ini nasin sare worre sin nyinge ne kwasun wazi sin nyinge namben nasil bele sin namas bunsunus nes nes dio yani jins gamer masalan kweti den dakhil masalan ase yes bele ke tulle ne kwelang ne kwa na fuksi bana kwa ba masalan na bunne sel bele den dio katimin biya yani insaka email kweti ilal damar lang tulilai tulingani ba yani sunwa tarai lakini marang ine itrik ning tulekuro na makenes.

0: kayin si na dokir sing na maingkamin ko e TC asa e kilabele nga wala gan ila eri en na kwela lang kwa na kaya si na kundi ba alang si dembele ila si e kwa wala galasang wasilin via yani den dio ya singan kasiga ba si long ide ya singan yani kana ne zin shigli tatil hasilin enga wala gal soga to bukwalen mungkin den den shajaje na soga kirngali abe enen ko alam bele ko mungkin ne ngin kwa kin ko al ko eli do in bele yani hatta din ko lan ko inin ko lan awaba
1: se
0: kangi idine yesi kalas yani min dio kali
1: ogdasfia yani
0: awjayan ogdasfia na kwel balan ila bele sita ko
1: aiwa ina na ka sa wela lan enwa lompizata ki dolo dokeng ang utong arisin ne embele si mungkin orren kwa nan ngang al ayjamin awgal ayba min embele si idin na kwe itial ke alkin kan kwe tial melege yani embele si songas ka ndain orre
0: nza tu kamin
1: azega
0: kwa panga
1: yani kwa panga kan kwe tial melege na aljin jama al kwe tial melege na kwe tial na sin kwa in real gt en a jawrti ba en kwe tial lompina kilma koralan gis in kwa embele al gt kan un ina ska ndogala si fo kauna akundiba alang belen se sikir sonal na kan se akela kamba yani kwe tin de embele si barun akin alkan kwa kul ko ye tin embele si iri kawrtiya en aka lo bal arbasi tal ko tina resama bas la ehtimam kanna idin na ta ba shagen jana din ko wala gal din atine bele ko nice gcc en a wala gal gis unse ko bas en jalon sare aba dua pa en a anan dok ro si gelen na ke abas to fo gana jondenas bele la den dio uri nas kate men via bas ogda jaw sare ko al ba pa en a ti ri se jegila abelen ba
0: yani mungkin nan ndi go si den sheja mungkin la nan sheja yani wai nan ya namning apa yang timan na singa ke bayan si in adam shakhsi ma san ngal dan borun ko ale wuri ha
1: egan na yuma na ya le na duo yani apa ina ke kire nan si hikma ke nan si beleng ke nan sin sa songa taras beleng ko andio lakin ga dirai balang abiran pia
0: yani asi fi filan yani asi dan borun ko ban man na bal ko masalan sabaran inan songa ke zaman yani nanning yani ko ingamin boru mungkin nanin yani kwa kelal na kwela lanki kwa ngirzun yani duona apa ina sin belanga kulong lakin marang
1: aga ni
0: haya kwa ndubun nguro
1: kwa kwi kalipi kulila ngungi na min deng itti duwa bulo balang yesi gelel albe kwela lan bele reson ha fok fok ala girsin wa bana ma kwes uto kaldol na masin al dio jangwi kweti man nani na kwa pangan tabun resin lakin aba kundi balang kan dogala kirsinga kidango resi taga tabunga sin kareba naba doga kundi balan kanyanga kirsinga or radio dok or resi tabunga sin kareba
0: yani masalan hasi ya deng deng ki di ngirsinga lan mala jata ka hasi ile tinkenga na nyama masalan na kwa dogala sia kundi ba maran hasi den tinile mungkin nan kwa kai niska yinga dok na nafso ki agli ile torigin ile kanni ile long yani ki ni alan ku kasi kurren kani ko eti silazin nan din den tinkania na dog dina sin tinjan ni kikindo wala yani jawal nan sin tinjan nan yanga si gereng nan so long kiringale janni nan ni gundina uto ngo keringa ko ni gundine abiren fi yani eri kersin injagin nan gundine abiren fi ay eri singa ngalan dele ki tulin kuro yani in ha mungkin lai wosin dog kwa ki agli tori ni
1: la elole bataras jera kina nal ben kama sa tina jeingul ki kwa kinal kain daldin dio nyatin diele yani itinga kamba dang orre bay longe nakin orre nga kulal ka indel dindio intile beza dalki asa kain ati baruka kain ati kwam barungale kain ati ayi lole kain lazim dola dokken asenan tinkanni na lazim ko etti sinan kuro inkanni alan ko etti bele itnes ke alar resin aba kundi balan kain dola dokken a kirsingol ne kiwelsi sare ban karin kaungi la anu yenge na orren ken asasa ga san orre si irka giyal na ko etti si ati guti na nin shagen ka niula idela ikikile si aska ngelba allahumma itna ilom fi ini ba guti nden dora ya na kwesi uto az juriba ati hatta bele gitti na kwana zi ngano wal gitti na den iya jangwala den abba wala den abo jangala rabben ya ba jonde na resin wal yana mas injwa
0: illo
1: al gitti anga al marang illo ngalang inna injwa sare din ko ya ba ongalan ze bele ilalen kwa bangen kwa o ke gabale illo le ai sakani duin ya wala duin kala wala duin abo yana kwa insi ina ngalanga waba nama kain dola si ina kurnyo na kundina kirse
0: yani ire si jundiza den si gake aba ari fal ke wala gal dele ne si waje vetu lele gitile undun ay sen gisi kwa kan idi nezgi si keljam And as a galiban qual and kojajang bulitia, masalan kin dogala sibaki indora idina, yani abas rihasil and yan local viva and ven doing yes abas wakila sang ami bol doing
1: basara and ganyang walagal gilla
0: walagal doing kala si anika usurandio, mungkin and yan duo falti. Tala manas yani watanga yani tin jingel oto woto rek di won wo asiya ke ba la rabana living di alja ma mun ki ngalan yani kwasi intile ga injin ma njama jora illa won ken
1: na basse ay ba yani nar ba en kame ay do al bas den tin ke
0: e uja nafi
1: daga di la alja gal ba utonga ke la jaw tulenga na ile tinin ken utonga yani zamana sabeto illa inin ishenge
0: ma indigene bele in yani asi halian kina mako el yani hasi gwal dai boru kayin kayin asi sunwa ngiren niki le tori gin ila kanne na zinki yanga singan kayin o kasiba jillon yani kin udan dial bauge yani kila bon tori gin kila al kayin ki wo ngan kila yani yin khalas garden kin ne wo le kanne injili indigal undun namas gayngo idina alkila panga kayne njwasen inji gayngo ilagi kerengeli gina khalastan yani ani as
1: gayngo mangen karol yani dogala kenang al dora kurul wala gal al daim bullying le sikini
0: awja alkitori kayngi wala gal al inan yani ine nam udonga aw kayngo le isna kayng kwazi stardimen kawe lekin ki filian akawe bo belene kame zenina len kaminga botor si albas ken kala jal ila kasmin yani ayi lolens ayi tin walgal ayi sahafa
1: bayla ja kwaka
0: ila ja al kwaka ila indalan simin ta sani haja gamanal yani incoming a kwetian melegi yani kwetian melegi tab ila al melegi jezikel ganja jam
1: ayla
0: bata ibele ziki uto jami
1: yani kanga la nama bele siki uto jami namaran tamfis la bagal nama jarel
0: ma indigina muskil yalla in ni namaka sunwan raza tasir biya kadun saban irengami dombur zanafsui yani ine ji riziki mitil idingi yani ingari abanin toriga ke aba ya bara saba ingari ab torik min toriga ke aba ai si jumolan jeneski mitil jam idin rabanal al yani surule al bungo yani isa mongo al kingwa kaminga yeri si belaki mitila risingi kwazi kain abonga ai si kumekin belaga ke mitila yani kama na ala ini kifile indelim
1: ke gabala ina sdim balance unso yani next to bondi
0: yago
1: aljin jamen yani kwete al melege na asa insijala al isa monkwe yedogal ela ki deringin dora ela na yedokwe iti anga na al ela na kweti anga zamana li etrika kire anga na ndu nan ki shuyu ka kila yahudan kawya nan guta kawe ya kwasi sirisi na kweti anga yendog ben kala gina kweti jang kangir sen na kem belanga se senga kele ba lakin marang ya bela risinga bela itrisinga na enza ta istagriban se kawe na kota nga lan kawe al ken jingwa ngasi yani ala saki inkame lomfizata arki dola dokenga kien uto arisin bundi ko in orren kwa alan kain dogala kirsinga dola si kelias kabiti ba ay belenas ke kweba awna risinga na ba gidin kwese dai menga jaba na sora jaraba jata ba pa ngai jijanga sangela ko ese wajaja ni jijanga la ngela ko ese jonde na dai ben en na ko en galwali a university
0: yani filan inal bigye jo aba in a in mitel wala gal in belesi sunwas e jela kana ma yani erike ne dun juru len diamond tarifi brandent vis yani asalum baki zin na fizen bia na makai yani al duwe embelen ko etian melegi in mitel zi al zi jela na al melegi melesi ga ngi ndi bare zo
1: but as
0: yani
1: I am
0: like in kullu mana duoden den sur salim wal den sur ingo warren dio baba ngine bagil mana du ingeri awloto minnin tori ken tori warsha zuma nama marang ko akele kikien e bulinga kirnga wala gal kikien domborenga kirnga nawes kige na ile jige namas kwasingan gisimle asirem via lekin marang utongi le tori gin alkay numa kuto ingalun gundia na in usi sungang erba abong agin starika yani asi wuonga ka wuonga kain wuonga tori kila ingusi taras kabala ki mitila bi mitila ko imba abongale kelka
1: inga sa ki inkwela lang ki ya ne dai le kaungi
0: mhm
1: na kaungi dok na bele na kurgulo na bele dok al ya ne asa kelka na ko ambulinga ala ngarit ka bungal ya tulle na mankain bulinga dok asa ki kain na kain mitila ala nga kalubal ba ri mitili mitile kwa riskiwiti ya mitel al jamen riho azbetel ba lala itingi asan ki rikiwi na in arinal ba gijwa ariaba kenga ba ai sikiwo jiwi ba kila dora undul al rikenga na iskwa kondi na kain wonga na kain abonga isa kondi ba isela in kondi ala ndela alli men kindeling wala isa asan ba kel kam na men kam ngad ba mitili na makundila kiko ala san alli men
0: mitili ana sikwa kene me ingawo mitil kenga yani kai mitil si mungkin kwa kain yani mitil mungkin ne dogsing aldo ki kwa kiranga kiemburunga kwa kiranga kai kiemburunga le aba tirgina ngelami ila risiki gudin dor lazim non koinginon koinginon koinginon menin deng deng asli le fago
1: aywa
0: lakin ki worre kwa ki gavale ki gavale worre kwa nama kila kwa le kan yani udonski duska
1: aywa
0: yani oto kal masalan abunga mitil si umane beleng yani kweti album melegi na ki utonga ina mitil songa gela se kaldi kila mitil azikala nung gudla
1: dimbele sai na ki dogen kwel alan utan si kurgul
0: yani ilegal kabe ya sami al gudle ja ki gutin doran ma jurgulo kaangi min torik dai mboru no min borun amali ya min karin
1: gudle egan na ki ngasi kange se la tabi alan ki ka ngena kurgulo taba kwel ben ka ay ngalba mitil banas kwa kol dulal ba hadde lakin kal kan surunga sin kingo imitil bezat kaangi kan uton sanga kai nambele nga sanga kai
0: ki an kanje ko du
1: aiwa yani uton ka ngal ingi na kai ki bai lon ngal kurgul nas kalon den tette ing bele al ela na kan ela na dele ka sin kiwi
0: asoi asoi bara saba na dok ine ina jamal kirsingo namas dok e halaga ker ko alle ka ko singi na dok bi al ke jam ko abang au na ki ngang si ko singi halaga kerle na ki bingang kam bara fatai

0: aso kibraina kibro fata be lore ko kinya ngirgel e kisi kwelang is kwa songa do kwa songa ki gabalai e la wunda do ka longa dia ko je kinya ten sok do bas longa litrik diroka mara bas bas bas kitel ke kay marnga a e la wun na ki asa kalong e dulin ko mal malai ba na ke ngota kinse do gal ye na e pe do ko mal malai ba a do video asan do gina long ay bendeling so akin manka kire bang kise kilmezi moy do ke ten sokle alkel nakago e alang se kaeng berenga kergi kital ye dayngo rengal yenes kireng yandali kergiti kwa kital boruntule ben yettinge don kanni e namang kaeng kwa kital koyong alake namang kwa kital de malake namang kwa kital ye na kwa mburung alake e ares kangala yetting ka kirebang nan do glombe le kola kom alang se daraga fia a ke kaeng patima do kengang na do ga ke kaeng merama na ke kaeng ya pangang namang kaeng wo na banga barnga yettinding alang lompe don bayin e alang au na gis lompe daraga fia ku sa kital ke ina nan indelinga a na kaeng barnga kital gal dogi ye e na kay ngurya kini nkusi ni dogal ye na unse le kusi ni dogo na lompe roman leja a na kwa kital dog ye na wajane kini na kwa kital ye na dokwa urengan kiren ken wajanga bule ki kya kurul dog au lompe sisin kumel kitin bitin e na dog au na kienge e alando ken kuote ya kay nasi yense e dog dawa ye alang ni fia nasi yen ka kire kabe ta sang taringa tu kabe a eten sok na dog ye na kel alando ka kirsin ka embere na alba a te be kundu na kirsin dok bayenge e ki palace coaching baba e na ton or radio kain e na namaduk asaka hin ne tabun akiyo baduk asan ko e namaduk yei maramben dan wurtu to aliena kerake dok na unsira kala bereng aliyei nas nune ndule so si moge ete namaduk yena na pago alangis kense na kala e waral gisi ade inan tarase berel maramben yago na kwase to ajani
1: a kergisina mi majara bayin alamba kalba dilingkyang a dongay sungani na aisi jemu a orrequa aisi bomu a deldindio tajagen a kwa kital diele jemuni na kwa galal diele jongi aisi bonga doin donga diele doin kilmanjo ngi dien sabba doin orre na doin beru a are sangalam kwa kul domge bago dien darale na dien tuskele kiki ray nga kerkeneng no kutumo na tabunko asoye
0: e aso ke borai na ke borobata dok na ye ines bele inan taras jago yi merambain e na kaimbar nga nyettimbel na bago inal bakere bundul e la wona 15 kilometari si e babbi banna baw nan biban nas bargiti alko en kamiga abadu wori keneting ngonying eting naduk itin tar ku lebo dok albas kwa kernga ke den kari ne na ka kire kereli a ka se lole na ingis long bibang na ka kire bam biban na tare kwa bam biban na orrentare die ngindeling nam biban na orrentare biban na bawna ina lombal bakela kwa ge al boluna kay na kerta nga kerre ken kwa bako wa gidge al dien direction na kele mara kisense nyetin ken karga na ken kital ken indelga diele kay belna bago kiken yoro an kergel kera yoro simo akela asa nyetin dio kay kit alba dulingwe baske inalang bago si na kital kay ngiran kital wal ge lompin yoro ale kay dok alang kel na already ko ilo etena already tarifia asan tore kay nan kan ne kwa orre nga si tarifia mara ete a kikwela san gororo ka nyetting gwamburu wanke na ale mangwamburu na nyetting kela juro ngal o reporinge a kwela san nyet gororo ka na skin unas nyetting kinga na dain suru ki alang era tari si dain suru pia a ete mara mai namadu beleke na sa songo takatini a aliye na dok kel na kwela nde kirsingo a na dok bais long den di wala ngi tin kel simo gela kay ngai san jonas ki ka kel kam na kay mbar nga skel kam mel kit al dok yei al ker kundula nes kel kame e na nama sa songa ta gati ni kitik na mai waji mar mai ten sokle a wala ade adin sokle do wan min ka min torik min wo torante na mai tele ten sokle pa wo a ki ade long na kana ji long al kana ji kel na bele tokle skirgingo alan ke ki ji e bele tokles kirgingo na bele tolle taban ye bele kergeli bele ke na tolle na bele ke masalan nan tolle maraki kwel bele tolle ko en kirsing ade ka ki ji kelna seten sokle bele tolle en kirgingo alan ari tolle ka na alan kutumo na tabunko kabangi wa in ule matal bakka ki ji kan abari tolle ngi nas kirgin kapa manning wal ka ki ji kan mara ide ka ki ji akam badelle engis long al wo ke dok lompi ela wuna lo bejel ba ko o bon wal ko isna bolan ri tolle ba ye ela lo le ba kemba mara ba lo ngalan tolle ko ay bal baw ela galba erbet ke na de rezi ay a kise na maki asa kirigo kiji na kwela ngari to leka ay illole soko tabu kwa ne to len zikirgo na sip mon zikirgo na taris ko na kanni ay soko tabu kwa ge ka kise lo la kinga sila den to mure
1: asoy majaramba na irin a nas aring to are to len gel a ati long na ding are to lena kadu ing are al ko fikira kariya to le ko ngene kel na sur sabe ki jato al gisin kere a sunga ta katini orre kwa ara alan are nga kayin na kay are nga gal alan sur di iri indelinga wala gal alan sur sitili a are to le otans ke a na keren dora indelinga manin manin kwa are to le a al kwasi kayni kwasi jundi na ba matulle nga kabi kila alkidge sa kwasi dora duitia alkwa ki higman dora kiya a are to le a jundi gi na kwa ki wuto nga sa karretia a tulle nga ge nan kwasi kafi nan tari it inya al ilong asan oresi tabunje kinama auge isle a are to le ali lono kwa are to le kena belne king are kan surtawe a kwasi jundia na tabum banni di njaile al kwa ngami na jafil haya au al kwa ngami a numu fil haya inma dok are ongale are to le jundi ne du den di rumminke kin nama are nga ki are to le ndoro undula a osle e a namakai are tulle kagi inni a jutumo inni tullinginde jutumo kain surgan tasle aba illonna duoden are kibara sur sur sur tie hi yeng aba jumumaye alki ko ngamen alqua maninga ge wala gal al surin jaru ngage kila nama yenge aile king su jundia alanki inalan kalung ki are tulle al illon na sur iri a iri nyingi na ilong alanki etabungo a are tulle osondigle a na memereng a al jundi alan duo kaleke san duo ki joyngi barale daki na alal lomfisi dakifia na lomfin dakike na asan bagike kinama otan osge al ilongati ki kelna are nga kain are nga tulle nga sur iri a kanywa keri alangi kinga se jato rewul a koni na ken are nga osondig kille kirsingo na eina kegil kin ota osondikin yelage al are to lele undula nas nyintia nikingesis tebunduitia na atigal ilong anay kwado gala ritin kirsingo yani nina al are ilai al to le kwa ngaiba na kayin are nga sura duitia ba kingesi al gispegetia a asokisimwa eina makin osondile karing eina kegil ati lonaki kidaying ares a to le kel yani ji din tarile manin tarile kwaba jiman din ton dio ati lona kien are nga tulle nga bongonas barri na bel na sur iriba kage alang yin tabunjia na ati gal ilang dem fuldung yi kage al indringa ati dogu yin kwal tarile a ati lona kwa kele don na kien are nga tulle nga kele ni kien are nga sur sawe yin alin kagul ni na ati gal dog ilong na fuldung ingi ni kien are nga sura nyenge ba yin sido kabuliti ati dog inkwa a naduo ilong al ilong ne din are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduti ba kage aduti nati long na are nga kulse suri gingol yi keri alin bago a nati do ingwal barun tareles mosot kaw al baru yele ne ki del dinga kang na rin to len to le al ye na barui na kwa den yokin ati lona ki oto lona kaying are nga a kulsi suru sawe are nga tulinga gina sawe si bagun sabba a ki ay ninkang kasibe zilong alang ila lifing ya ali ingwa ala rumin kilma ke a asang kwa salam kayin kilma le nangal nin kilma ngampiske dele marangabay lona are sura sawa ba ba si long alye na konjula ge nina alye na asaka na buru ngale kalu wala galal dayan buru kalu kinama dogis ilong al are ilay al are kisiyay ba wala are tulle kwa ngay ba alam kwa kulkundul na kayang are kan sur sewele ka aso isa mingore kwa inama kelia na kin are tulle ali lona sur sawa ye kinga si algis duiti na dengin kirisingo tabunje majrame
0: aso eke burai na ke burabata eke kinyete ngal jirisingo de loge nalang ila unne lompi abo ko ona ke gre nu dulting ko esal te wayna te wal mbake na ma piano ma dendi tin je na el dendi tin ja wal galal mbake na ma ke na ma dendi tin ke na ma ke na sagi na lolo lomping ku en kwa wal gal lompe dok en kwa a dombran ki dole kwa songa gis do ma kwa gis dem via bi alan girgi ko ke quantas le a utongale alan ona ke neskiri na nas del disi alan kargite elo una lo adi ale dok en kwa re wa de lo en kwa a ka aise suru bi ngi elan e obia kul di an kwa bang alam bayndu na den tala do ko kayla binga se
1: gel marang le gel ko la lan kayng are nga
0: alan
1: tulenga gena sur iri indelinga nangen lo mbarang alan are ke na sur si sor nga inni abay long na algi in ri ini na komol mulgi ini na maydo in ini ka duwo to gala mbole ji duwo to gala jamba ar ko sunga kan egel maral ya kayng are nga indelinga in ri in dayng ri nal serigi aw sur ni na ile lom fini ile long al ki are to les kundul na kayng are nga suri iri indelinga wala duri nga areke na fuldungi na din ki ndu nga duti aba li anma ye na ko na otan ki ini na yeba
0: ina dio na ba dogye ke na ma sin ko gel ka ala sur binga sen na do na sur wal dien tala leke ke mu to ke tal ke na bo al ilon al to le nga ka ila qur'an ni maraba ilon nagal a ilon al ke la ge bal ka al we ka wel egel ila al duo di ke gal na ko ila lo li asan al ka ke etrisi khilaf di kain egel na yalan ko sen ge stele mera lo si na ba ga ilon ne do mbele ke la sen na be ke la duon ke en ko abenga egel bi ala ba ga do ra korombo ina na ma do gingo to ke na wala nge ihumara men a ina injir gingo alka waring inwa kanaji adi ilong na tokenga ri tokle
1: ka inga ringa tokenga
0: ka inga ringa tokenga aringa na
1: tok arko fikire griya
0: nan aringa tolle nga kwagi ki ba aringa tolle akwa nke na aringa tolle akwe na illole jirgingo ye alke illole illalong asa tinke mo ayena lan jirgingo dele ke wala inke jirgingo kana ma ka kiji kan alamba alamba skirgimba namane ka ke ka inja nyette na awle doge ye jingo kurage ba na awle illalo ngasan token den tille kirgin badelling lullan sale na ma perraken wala illo ngasan lullan sale tille kirgin alba token na ma perraken e jing jingo ngi merme
1: erdi ke asan ki kalong kwa inga menga aba ni ana kwa wori kare gel ba tulle tulle jaring alba tulle to dew jaring na aba kwa kwa kolma yi alba awuna wori jerel kangumi
0: nana galen kama bagyata in ko na ko nduwa na ko wori kere ko
1: wori wori jaring ki al coming ina lombal jaring ile coming bagin nina kangumi auto zeninal auto ilona ki mitilzin wana na lo tal dem burwi nan konjolenga ki lo longalang al ko akereli ki lo longalang ko ngala longalang to likaring
0: ki lan to likaring
1: inna maye jaring yi na lo alilona buru na burunga dom gena kwa tessin gawi ne kilma pesge ila lole jina njwa kalas asan koro jinya alba rojago ne men njwa kalas ne ma buru yani rumbin ke ne rito dake ba kala nduon wala long ene tille alantare to leja ila na maye ne inquel aba ilong na kwa wori kare jiel bele songata gar jaring na ba lono kwa du ko ne ngama lan umil gawi am jiddu ala jomba ila tille man dok alba junyungo adiding alanka yeng alan sammo sodja na diso si to lek krija kinamanya al incoming a kin al arenga to lenga ge ina lomba alma jinjwa oto doing arena din alba tin idleye al illo no konjolin tilley ila sare na makayin arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi na masur ko ngakundi la ila yaiba idingi na daldiye alke a ba ilong aba oto ine kuluwa ke ba sare to mungir manju mun ka uluke aba tina dinga elens bitu mun ka uluwa ke aba dille banju mun ka uluke aba ro atay kuturgu ya ba ingel ban kuturgu ke kila nama is ailonga ali long kaing are nga tulenga kila alkanna surdioge ina la lomba asanki tintili wala kala asanki utonga tulia kila tili alba duin sabana din sabage kila yai ba la ilong are nga alba tulenga ge na kainis tili asan kwang almas ina lang takatiin kain hi ila nama yundia na tuming na butiming na kieta bumbane maranga ba ilong asan bas delengi tin birgo a kasebes ilong kila ota alba tininkay na dien are la ina lomba al itkenga al tulle ni kenga aliye alanke butumo na ma wala lan dok ine are le ko al jinjwati are nga tulle nga ge na kay nga are nga sursawe degle imbeleng are al tulei ninel jesa inga kerker sambien aba ilon natin tulei ela la ine kwa digle are tulei asur irik enga alugi ikinyesi jundi nakakawo na utonga tulenga si skariti yi na utonga kitsikawo al ilon nakit tebunjo ki dora to legis duitia kin namak namay ndurai oto kiete lumanas are akamba nas are to le akamba su iri kita ga kabuksa nga alang otanga to le anga
0: asin ko bo
1: na abas are su ru akamba to le nas ringin ilalong alangi kinga kuru ini na belenga to le nga karang nang nam ful dunga kerengel ba yi maranga ba lona are to leke na dainse are kul su iri sawa yi kibang bangara rata to le nga kerengel marang abeng kuata ga na sura sawa ba bon kulnyet foldu ngokrol na to de tulle ankoro ba hi wala di ndio bisara asin kambal kwa hek makariya inama are tulle ine kinga si jundi alam bisara ke ar kwa hek makariya na kaman alangi kuro ini na are nga kakire nga au utuma belengam bal danga tulle akit kirengel ale longalangi kutumo na tabun ko jato hi na lote yale kro maranga ba are nga kayin sura sawe ba wala are nga gal tulle nga ge ba bayay na makore el nay bulung en ma songa yay na sakatini adan ki dirles en galong are al yene ki nga si jundi asan uto nga ki bisaraka are al yene ki nga si jundi alang belenga kit karang alangi ki nga tumul na tabun jia are ayle ki ngisi kuru inni yi ala ngutka na sumo sotka na sele lole kawla na tabungo maranga ba are tulla ke ba a tagango ba
0: e ki boraina ke borbata ki se na madoki di gwele la ngwa a longa diang aba ilon na burudi o walgal a ko adien suruba ne welle gi mbau e ela tinle ba long kwa se doka sa itin yitia tsoko tabuko anga skerengele ba kidan sin minginde njengin ela une de lie ke regala ba in sin minginde njengin ay ina lanka en torik na mankain porrengan den tindel kundula wala ardinin kena en ayka ade illona do sa doyle wolle jonke illalonga sa alang asilen indelen ke jurun koranga walga ade ki koran nyet ki tiale longa tan doin suruzi kinale o yanga a wala inni long alba ke gena wolle jonke a in ore ko binga sama wala in lalong alba wolle jonke alamba kon namaka wol na tiriri ka na kin magi simoge na kain nama sok pago le nama ko ambak bika ina ina
1: skutu gure ke yawla
0: to ker ker wala bi asem balumba e lola mara ban kidik nama yena ko ngam makasi nama silong e kam mitir ke dikne ngam na do glonga de banker bankel bam karra borwa ker ngale borwa nan do din borun tule be ide a banking kina ko le indir bankel jam na ridike na indir na ridike na indeling nama ko ke mitiling kam nga aba nevia na souk bi ono bumo na ko basala ko se kalde di tout mon site alba din sur loye
1: na al ko ngama metile ngama wa asanzi kerie
0: egal
1: di alba din te bujilim
0: egal enangi ela jiban jo ten sok namam bazala sisi kal de ka tout odon aba ku meka do ngina alba do alba jaso nama incoming e ki ka ngurue ken songare ka se bas doat kala genes jumul na ka ente bon ena karte wa won den der na li kuzin torik yege se ela surua ki ko na ka na dele kaul na sim ko won na gulle ngau na toro da ke do ke bal kom askan wal ele surun alken ke wa kayna do uringana ele nguha galang ele suru galang jisi
1: ka pingina na wil na kwa dir recall
0: na pingina kwa dir recall
1: na maye al asoya za kainwa
0: eh
1: abelo na kwa kereli
0: eh
1: biel batul le baring
0: mhm
1: aba kwa kawi
0: eh
1: bi dogal ba baring ala bomba
0: eh
1: ay
0: imitil na maye na ele belesina la ngundu ji marambain na kana mena min ina eten sokle ina dain jirgingo alkan ji iskirgin ke jurun jarre tolle ki ngasi ingisa long e wala inse akelba ka kan gi asa inalan kiriyo lo ila roal el naskoro inanke asan kap surun asi taga wala asan kabba illa sekel taga la kabba wala inse kel aran kab
1: asoi injingole
0: yes.
1: A abay lo na ki se are tolle le skirgingo doki ine are a ki osom au sirgin abelo neski are to lay le seki keringa al fikra al kwa ki belefu ka gria fikra sahi ki balloto lele kro
0: aso
1: na banta bungo nama aygwa zeni na otol da ngiri konjole nankay na wajake nan durke hi nan ireke nan gutin werinke otanga adia askimba nemberu ngurinke aye idan yel kiden irikan ingwa baski aretu lekan nas dele keringa a orre kwa kayini manige jundi nik utonga azakeringa nakaw tolenga kaw yani na ayelumba nina duo belenga jittele kele rengel den kelma kan idine ki ares kanas dele nas na naskarri ne masunga domi ile na may jundi otobe long na ile arel yigel ne joram bele manga unjaran wala bele pia unjaran kamisena la bara hi ile ya laiba ile si ala jaba insi kwa ndio la jambe embele simwala ba in are inining na may jundi a nakika en utongal kwa suluga keria do pinya na domi na duo kwa karangal ga kaluye ba en kamina la kinkwa inala kalanga bana kinkwa induo ke ngutongana la longa manatorin kangungi idin na are to leke nas dele kel nas kirgin usur na sursi kas kami sursi star na dora kawriti ya khaji bele lal jamen tarang simo alaiba ala ndile bele ko andi jamen man dom alaiba ne may gal ka jundi ila are jundi gi alan kayun are ngakel sikki kirgin alan to lage na alan ka kaw alan gi galgi kurukit inya alan taringa to lenga kaw alan taringa sikaka to lenga kwa kilal ilon ati ilon ina jari nginge al kwa filal khair kriya inmay kay ni otoki lalong a imitina mes illading otoki lalong al orre kwa kan a na ye na dayin dayin buru na dayin rijwa dayin rikino otanga kulkay dayin rikino otanga kulkay ilalong ki alan ki arenga kitkel al arenga to lenga kwa ke na kayin si arenga surnya na ko ne kurukit inya alan taringa tullinga kilaka taringa illon na jaring inge nina ai atillon na waja kwa kin hi nan jaring kweli abai loniski ar tulle kan nazdele kirgingo hi kai ngare ben jundi alan taringa tulle kitka asan dai asan kai waja na sikaring na asan kai ngi wanga sikaring na asan kai ngi ura nga sikaring na asan kai apunga alkien ai nga punyi kile sikaring hi kin nama kai nama yei are wala gal jarri to le kwang al ilong ne kingetum ne jundi asang taringa kitka alangitabunko na ala lote yare kago inma delei.

0: kwa dinge nama duodik nama inkwa nama gibeng kiririgo nama inkwa alang alang erika alang andi kwa dinge nama nanga lolo ina alaka ba albel nag sorunga kai nes kirgingo jegilia ye uto metila di ke ni gaba jongona jegila ela lo si giben jelo albadel ngi longa ngela tin le mara ye ela mana kurras min minin sike na kurra na karai
1: egal da inka kai a tabuya andi ba ninal yi ngwa ate long nas yani are to le kan to le niki kel nas kaing are nga sur sawi ila to le ki nga se alge spegeli inna maye ye are kai ina lom ma ningal tari la are ba juru leke nimis jijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngalang nanka hi induwa nimis jegil di are la sel jijel na ja nama jegil na uilo na jegil e xay di ngare na tulay al inanka hi in nimis source bangar aw nimis ko kulisibel ila are nima tabakba kala alo bu mona tulay hi inna na may long ina zakien egal na jiyata inanka ina ayninge egal kar wala ngi nene nanga egal hanam egal nimis rikerel nimis inanyi aba in are si ki indora filan kiyo illa yin wazani ro khab illole yima ne injwa kal jibangiriri
0: alang
1: ab kaduotok ji egal energy nyelu inkandi are duotogi marang kingwari ngan jegilala asa ji koro jalong indwori korolon sa
0: aslomba
1: inema ye allodi ngal dombore ngai mbele ngai ji eriberi aljanna jaw delin di surin hi asa jarriti ba asa kaja alnungi jawi nas kimber ngai jarri
0: suruna goro
1: kangumi oto abalon najiddi are ba delin di surin si jarriti ila kasibe si longi de tebun jualay ba innama ila namaye nakide ngaray ba kini namaye ngare are al riti al kwa kelenas are ngatule nga sursawe dinna may singwala jia kay we na baji tiji jafa dutok da ndiyo dokenga kany da ndiyo nyokenga kany da ndiyo kwa kenes qura akal nga ba insani nga ba lala al marang inkaye hi kadu nga regala lilong alang kono kwa kulkari hi marang al kono illa logo shilikri ali tiro perre
0: e ro perre wari
1: yi inama ari kwarin mge illa lo illa no koro ferre yi ila lo le alang kwa kul teraskab anan buti na omi na dai ngoro fial mbay ting to lebia yi kin nama ari di al ari to lei yi na kwa dele kutuminya na tabun kanya na ke otan to le kanya ka so ngais aso amin marang ari e ina lomba albatari tawale ari ridial jurule ke na kundusi na dele skising liya na makaka makona starika na tabunko
0: e kidik doxin kolom lo ngadi ngina abane fi na kwa boel alam bab rosi kwadi alba killing kina surunga seke ani si yene ani si jeyi alba kwa wege koro annan nindiro ge na lamba kepele
1: kwa ngama sa koro situle kunselo
0: ba to koro situle ku ba kepele
1: no ke kawe
0: maraba ilona duoto gi taga anjaba na bakin kwele le jirgo eleling alena ele jirgo lo asa lo nyet le na yake maraki ay singirgo inalam nama ilona de inketin ten sokle a adiko wona skere ngade lo ngadiang mayaram na na
1: jirgimo jirgimo
0: ke nga di ke inang kururi al un ya lolin un ne so ci ko me ile din tong di matar sare nga sa jawliti ya abadi ke na stock den di tin jawla ba erdi gon wal gal dur fi ala ngilla du no di jegel am bu wal gal erdi jegel ala ami maradi en sitin ke ile tin tok asa jawla min adi ke nga ge al uni adi burgo yal onga di en sitin ke nan sing jo asa di en tebu ke nas arkapi al balatin pago tui beske sa tonen jalti na manen ko kam biki ko ase ko ngela wala kinki ase rila ke ne jumo wala burgu se ridi la ke ne jumo aba tri bon wana bagira lela ke la ke nga alkoeli alanjia ina lomba ina ngal tui imperengal indi te wina njawe na digi na njawe lolo banjelo etin manen tiriri bel ba tiriri pe ba chena ma juro khalas na haddu ina surri gi hol na ma dora ka jawe na tognin ke nan tabungi lo ngal ko ade erdi ke ne kamera sa sam irel ilingi na ma dik tabum poi manen dik duiti nas lo e ringel del di ay long la namas ka ringel ringel le kawar wi e jegil namas albas kawar ke la di en jwal kana nama do ki jo it kane ay jo munazam alan to do ko aba jegil na dik ni fe na trik bo na lo tan kerin sai din aba ki sore ngere kerin ngere ko lenti na arda pe kerin ngere na si tule wi ni tiado kan alan kelal alan kerin sai
1: wala
0: di en ritel ko le lampia
1: wala lor yang tido alan gel de aka nan ki an akel e ti kalon ki an abes tu yin jawle nani ni nyenge maninga bele bu kulkuru to ingrewi
0: do kurto eh ha jagil
1: nyet ila kais mine matsi ilongal dori kina karinzai ina alankano no kwa kulkela ne ni na zamanin

0: wa awlan kanya
1: eh
0: orna ngaba nyanga a wala gal agit
1: eh
0: na dolfatan dolfatan
1: eh
0: lia loke na awdele ro wala eilori le
1: eh
0: aw ni ma ital bulo na kray hi na na ma irina ma dolfalate na ni ko kul kisingol hi
1: eh
0: lia aba long asan ro kere na ro ko bi ni na mas kere dok no ko ko bi na ire kol na ma ko kul si kelena kagul lia na magal kaka na magal lia dorara na je in na ma kai in na ma ari are na ma long kiyasa en kalung are kingasi al rijurule walagal alkai alko fikira kriya yi na kundul na dele kirgin alanka ka alan tebunko maranga ba lon na na inalomba kiyasa ki are tulle walakin raye tulle kirgin kasabe si long tebunjo alake ba indo na mes kasi otoro maning awina no ki ore ore kwa kain konjo lakin sunga alkai aljaila al idini mati are tulle askelba alan kay ngare ngatulle sur ini hi ne kulkel nasde le kirgingo nina hi allong filo de angis beleng lia nama dora karang kidaing are il tulle nama ko nama kumun ne kile risi hi arat karanga ne kiyo marang abay long na kay ngare ngasura tieba arito doanke ba banyene loninal ki asakan na bakere a rigengale wala darangale al kirsing bayen kamin kingasi alkai al dorol jengi dayle na wori na dorol jeng na are tulle askamba ke kanin dorol ki na idini na kay are nga wala kay ray nga surati liba hi ile na maye ne kinga jundi ba ala ngutka na tabunko ine matni ngwa a isle are imbeleng alkai al yeyi al kwasi jundi na tabunka ne wala aluko akuiti aliye ne delen na jake ki kandora jaille abay lona are tulle ke ne ski dele kirgingo na kay ngare nga surtawe ki den jaym hi banta bunje ne ban simoy
1: aso
0: marang aza kel na surji ko ho ke ya hi na ne lomba are ke tulle ne dele kirging hi jato do banyet fer ki ndiri kinna mayenge na sunwa korongi are yele isle yi are to lending yi denja sawasur ayle kinga si jundi alandayen jayle domkan na alandayen jay tabunje na alandayen jay konjolo dio askeba
1: aso ki borai na ki borapatai mara menene jalfa kayng mulgal mera makke na kele dukne kumen
0: aso
1: jalfa ke asalik asarik muhammad abdalla bara aso ki borai na ki borapatai yei alki kay na kiten ten sokle dayen yandalin den gorre ki dayen yandali alkay na kaw kerek na mayena dayen worren gorre kirsin bara exilo ke sa sokko na ki borai na ki borapatai sa dage ten sokle una jenginan awna bundul kinali ene kidien kirsing baye etete alanso git pago alanfo nyetin se kaitina don otoke alantari it enke sense alantari alangi kinse kwa pia ina se kinkilingi kial kwa karantorik na kwa kan alangi nalangi aso ke braina ke brafataina dokmera zakia ke na ibulo dok asinga is ke borage sa mensongo ke brafataina kese kase bazlong ka abam mamanjiri won sabba bazlong jiri won ke songo ere kienta wala mamera masekani adi ilong na dain surundeng tale dok ilong kay mera mande kase songo ere tenen dok mera masi ming wardio kingi ete ki lole anka go ba alang ki mutena indira ilo uniki kalum si mera mandi njoro na yemburu walga surule kinkil ma aisi kin inana mena skimi war ki sen ka dain barake gamaradin dok bara asoge samin na ki borai bara na jelna jago sa de na mandai bara dia asoge sami khay bara tabung enang nyetting enal bayyi nabirok borumbal da bang orre kwa bang gut kwa bang kise na gut pale ga bang kise na yei na orren herren aba bibang kina na ma uto akini songa ire alka na kirting songa ire gut pale nga si ausin ka elo na gut pale alkera aso ko asi unsi ga belen den garin ire majira is na ongal baske na is na ongal kela si aba long na bele tokke na spago sime dai borung na squa duo bi duo banya den juro le duo gal kela osin dio duo tokela na maske njaru is kena je na le duo is na le duo is jato le jato jato banyu mana skanyinge na sa so ki na mele na kinga min gut pala nga yen orre tare ko alba yenge so ngi re na herra nga do alba yenge so ngi re markial ka na kirsing ine asang balum kel bu gut pala nga di tare na kaukina lomba nang orren tare na kaukina lomba bal ki jalon ko akan lolo ina ngaiba asoge samela barake abdulaziz doke borase.